Oh my god. And I don't even have a proper soundboard, bro. Like, ano, hindi ako nag-prepare even. Like, ngayon ko pa sasabihin kay TOC na i-full screen ang camera ko. TOC, pa-full screen ang camera ko.

0: Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh. Maglaglaga.
3: Sa kada po, nang maglaglaga.
1: Top of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Halo Kohan!
5: Magkaibigan na tong dalawang panik.
0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, chat! A monoblock mems, monoblock... What?
6: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Von Dispantry.
9: CBS TV Plus.
6: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via app Blue Wave 5.
10: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
11: Ito ang aking sikreto.
10: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
0: Pagbubukas na muli ang tambayan ng... Returning this December sa Smile.

0: sakit ang tiyan ko, iko-contact ko ang Lucky Me. At sabihin nila, your combo sucks. It makes my intensity feel disgust. Ay, naku. Gusto nyo makita nyo yung process? Ano? Ito lang, buksan ko lang. Madlaan, dito pa yung RN ko, no? Ay, wala akong early yun. Pero ayun nga, nagigets yun naman na pagsasamahin ko ngayon ang peanut butter, oyster sauce at ang Lucky Me Pancit Canton. Original to. So,
1: Aste, basta ako, nandito lang ako, nag-aabang kasama ang Saint Paa. Ingat.
0: Actually, ang pinakaunang taon na sumubok nito, si Just Ann dito sa Smile. Sinubukan niya one time and then sumakit yung chan niya afterward.
2: Wait lang, gagawin mo na yung the funny shit.
0: Yes, the forbidden combo.
2: Do it. We need a live camera reaction right now.
0: Wait lang, download ko muna yung ano.
2: We need a live reaction.
0: Uy, 9 minutes na lang. Ayok. Wait lang, ano, dalawin ko muna tong Arion webcam para makita nyo ang progress. Okay, haluin na natin tong pancit canton. And then mamaya lalagyan natin to ng peanut butter at ng oyster sauce. Ang init, ha?
3: Ano ba naman yan? Ba't may narinig ako rin namang peanut butter?
0: Hindi, ano?

0: Okay. Ah, naka-turn off nga pala talaga. So, check natin ang Smile Channel.
1: Ay, Smile Studios pala. Smile Studios pala yun. Studios.
0: Mm-hmm. Wait lang. Ano nga yun? Ah, Smile Network. Kala ko Smile Studios. Smile Network. Ayun. Tingnan natin. July 11. One watching right now. So, we're currently on... Uy, wala tong audio. Wala tong audio si ano. Wala tong audio yung... POC. May papasok nga ako sa Parsec. Kit lang. Yung Parsec. Authenticate. Uy, wala dong audio. Ano nga password nito? Wait lang. Wala dong audio. Saan ba yung ano ko? Smile Radio TOC Parsec. Ah, dito nga to. Wait lang. Asan nga yung ano ko dito? Yung Parsec ko dito. Pasok nga ako sa Parsec. Wala dong audio eh.

Uy, wala dong audio. Eh. RJ disc.

Ayun, may audio na. Ayun, may audio na. Okay na, goods na. Goods na, goods na, goods na. So, ayun. Pakiano nga, guys. Ah, okay na. Ayun, thank you so much, guys. So, mga kaibigan, we're live sa Smile Network YouTube channel. And, syempre, sa Salita ng Mansanas YouTube channel. Ayun. So, para sa mga nagiginig natin at nanonood sa Smile Network, subscribe na po kayo sa Salita ng Mansanas YouTube channel, mga parts.

0: mga sound bites, mga sound bites, mga ano, mga highlights. Syempre, mag-upload din ako ng mga highlights ng mga pangyayari sa SM. Every episode, ayan, mag-upload ako ng dito. Mga highlights sa Salita Naman sa YouTube channel. So, ayun, nandito pala si Lodzo. Ayan, magandang gabi, Lodzo. Ang hotdog ni Petlogs. Bakit may mura yun? Ay.
1: Sabihin ko na, ay, wag na, magalit pa si, ano, si J.A.D.
0: Okay lang, ikaw lang, wala naman si, ano, wala naman si John na ni Zito.

0: Yan. Kaya pala masarap.
1: Oh, masarap talaga gawa ng ano pre, ng Shine Products. Kaya masarap ang ano, longganisan, longganisang GA.
0: Oo.
1: Ano yun, healthy yung gawa namin ng GA longganisa. Napaka-healthy, may carbohydrates.
2: Yes. May honest reviewer daw na nag-comment, lasang ano daw, lasang may pagkatamis, hibor at juicy daw ang J. Longganisa. Diba? Murang halaga daw pa. Murang halaga pa daw.
1: Oh, ano yun, pre? Ang ano lang, ang price lang ng isang ano, isang GE Longganisa. Yung isang pack talaga ng ano ha, GE Longganisa. Ano lang yun? 20.
2: Ano to? July 13 20, to 17. Ano,
1: tatlong piraso lang. Tatlong piraso.
0: Okay.
1: Oh, isang pack ng tatlong piraso.
0: Yeah, mura nga, no?
1: Oh, 30 pesos yun. Pero may ano din kami. Meron din kaming mga, ano tawag dito, mga... Meron din kami mga variations nito. Ano, hindi siya tatlong piraso, pero more than 3. Yes. May variation din kami nito. Pero, ano, mas mahal yun compared sa tatlong piraso. Mahal yun. Ano,
0: yes,
1: 30 to 50 pesos. Pero depende na yan sa ano. Depende na yan per store kasi may, ano yan eh, may VAT. Pero, guys, fan-made lang to. Fictional lang to, guys. Fictional lang to na, ano, na product, no? So, ayun. By the way, special, ano din pala, special advance happy birthday greetings sa aking, ano, aking kaklase. Happy birthday kahit bukas pa yung birthday mo. July 12. So,
2: sabihin mo na lang sabihin mo
1: tomorrow. Ang gagawin din pala namin tomorrow is I'm not sure if saan yung venue nito, pero nakadepende 'yon sa ano eh. Nakadepende 'yon sa kaklase ko kung saan talaga yung venue, pero within ano lang, within my locality lang yung ano, yung venue. So, ayun. Hindi siya aabot doon hanggang Cebu or something like that. Hindi siya aabot doon. Pero within my locality lang.
2: Kala ko magpapahanda yan sa Lunes.
1: Pero pre, by the way, sa birthday pala ng aklase ko, pupunta daw yung teacher namin. Ni-invite ng ano, na-invite ng kaklase ko yung ano, yung teacher namin. Pero pumayag naman yung teacher namin na ano, na pupunta doon.
2: Palalamog naman. Ay, ito na pala.
1: Alam mo. Layo mo naman.
2: Ano lang, eh. Manila lang po.
1: Taga ano ka eh. Pero by the way,
2: pero
1: guys,
2: ano? Pwede ko bang ano dito? Ay, ano sorry yun? For taking your time, pero yung about dun sa meetup natin, musta na rin pala? May plano ka pa rin ba?
1: Plano sa pagkikita? Yes, basta pupunta kami ng ano, ng Maynila. Pero kung hindi this year, baka next year siguro. Pero depende na 'yan kung kailan. Kasi di naman ako nagbabase sa ano. Naka-rely lang naman ako kung kailan sila pupunta. So ayun, naka-rely lang ako. Di naman rin ako nagpo-force kung ano, kung kailan sila pupunta talaga. So ayun. Time check, it is now 7:17 PM Philippine Standard Time and kayo'y nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio pati rin sa Smile Network YouTube Channel and sa SNM YouTube Channel. Ayan, so 7/11/2026 Sabado.

0: By the way, ano masasabi mo sa ano? Ay, wait lang. Hello, ba't may ano? Ba't may Shopee? Ay. Ba't na-login? Ay, na-login ba? Wait lang ha. Okay, so... So by the way mga pard, before mo na bago mo na tayo diyan is kahapon or Thursday na-suspend yung klase namin because of the ash fall. And may nagbigay din doon ng mga face mask para sa mga kaklasik ko, mga schoolmates ko, and syempre mga government workers din, syempre sa lahat kasi ano yun eh, delikado yung abo eh, mula pa yun sa volcano syempre. So, ang nangyari is nung na-suspend yung klase nung Thursday. Pinauwi kami kagad nung math time namin. Pinauwi din na kami agad kasi delikado na yung labas. Kasi 'di ba, malakas yung hangin. Baka mapunta pa yun sa amin. Sa aming locality. Kaya pinapauwi na kami kagad. Then, nung Friday, obvious naman din naman na isuspend yung klase because, kasi nag-aalboroto pa rin naman siguro yung kanlaon. And malakas pa nga yung hangin. So, ayun. Pinasuspend. Pero okay lang rin naman. Modularity me nung Friday. Nabisi talaga ako nung time na yun kasi maraming notes na binibigay. So, ayun. Pero at least natapos ko before 9. Before my tulugan. Tapos ko yung ano ko. Bakit ko minabilisan para makapag-control din ako sa smart. Pero actually natapos ko talaga earlier than expected. Yung mape namin 10 p.m. yun. Natapos ko siya 8 p.m. Grabe. Dalawang oras or isang oras. Oh, natapos ko talaga siya. Earlier than expected. 10 p.m. pang ang mape. Natapos ko siya 8 p.m. Legit.
1: An example of hindi masyado procrastinated. Galing.
0: Oh. Buti nga talaga is hindi mo na ako nag-focus sa Smile Network. Muna sa Smile Network kasi kung nag-focus pa ako sa Smile, baka lalagpas na ako ng 10 p.m. So ayun, buti hindi mo na ako nag-focus muna sa Smile. Pero okay lang rin naman, pero at least nakalusot tayo sa debut natin sa Sabado. Oh, nakalusot naman tayo, 'di ba? Sa Twitch feed lang may audio. Pero actually okay naman rin siguro na sa live stream. Pero okay. Madami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Salita ng Mansana.

0: Chaotic Knight.
1: There's me, Jet!
2: I'm Mono Black Mips. Mono Black.
1: Wait! I'm in.
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for Bond Expansion.
1: CBS TV Plus.
0: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at BlueWay5.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanyan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
6: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh.
4: Laklaka.
6: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorota Gaming.
8: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message Game!

0: Facebook and our official YouTube channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
2: with 39.
3: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh.
1: Klak-klak.
3: Sa kada po, nang maglak.
4: Okay na. Sige ulit.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: 3 PM Philippine Standard Time. And kayo nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio Mag-Arn.
1: Pre, ang pangit ng lasa ng iPhone. Ang pangit.
2: Pre, mga kaibigan, masarap pa rin.

0: mula July 27. Papanood niyo rin sa DZEX at sa Smile Networks. Ang gabi, gabo, alas 7 po ng gabi. Monday to Wednesday. Sa debut ko, abangan niyo na po ako na magluluto. Ano ang luluhin ko? Abangan!
1: Sigurado, Agent Bian ay mali.

0: sa may sasabihin
1: ako sa DZX. Shout out pala sa mga ka-sex dyan.
0: Sa mga ka-sex? Yes?
1: Yes.
0: Wala pati itong salita naman sana.
2: Sa PC?
1: Oo.
0: Sa DZX din. Yes.
1: Hell yeah.
0: Papakinggan nyo na.
1: Ayun na, J4.
0: Show mo. Promotion mo.
2: July 18.
0: Promotion mo.
2: July
0: 18. Hindi,
2: July 18 ako magde-debut.
0: Kailan? J4's Facility. Ayun, July 18. Tama ba? Tama nga ba?
1: 18 ba?
2: Oo. May prepare ako kasi. Ano yung pre-name?
1: Ako? Wala.
2: Wala akong pinipre.
1: Wala.
2: Gusto ko lang i-debut.
1: Wala akong pinipre. Wala. Literal na wala. Wala ka rin yan siya.
3: Saturday ang ano?
1: Saturday. Every Saturday ka, J4, no? Yung sa programa.
2: Oo. Every Saturday.
1: Oo. So, abangan nyo na lang mga smileys.
2: Dahil ko yung...
3: Parang hindi ko marinig yung audio niya eh.
2: 95 sa commercial break.
1: Yeah. Abangan nyo na lang mga ka-sex, mga smileys, J4's Facility sa Sabado na po yan, July 18. Anong oras ngayon?
0: Anong oras, J4?
3: 6. Wait, nasa akin yung spreadsheet. Ano nga bro?
2: 6?
3: Ay, 7 yata. Hindi, 8. Ay, 6. Before salita ng mansana.
0: Before salita ng mansana.
1: Sa ispo ng gabi, before daw salita ng mansana, sabangan nyo po yan mga smileys. Kasi talagang kaming dalawa ni J4 at ako magde-debut talaga for the first time magkakaroon talaga namin ng sarili namin show. Oh my
0: sarili
1: god.
0: Sarili niyong show. Yes.
1: After ng debut ko, i-cancel niyo na ako para wala na akong show. Salamat po.

0: pag walang promotion, hindi malalaman ng iba.
1: Oo oh, nga, yes.
2: Si Anoy,
0: Apple. Gusto mo walang promotion? Oh, sige. Ang mga kaibigan, yung sinasabi ko po ay pwede po yun. Wala po kaming show. Maraming salamat.
1: Wow!
2: Pwede kaming show.

0: last episode, yes.
1: Yes, abangan last episode. Yun. Season 1 finale ng Maisa sa Bina ko.
0: Season finale, sorry na po, sorry na last na doon ako.
1: Kasi tatapusin ko na yung first season. At tinipat na po ako sa panibagong season. Yes.
0: Yes, season. Season. Season.

0: po ng MSA Official 1 at pati na rin sa stage sa aking Discord server.
1: Yes. Abangan nyo guys ang season finale. Si anak.
0: Season 1 bitan.
2: Season
0: 1 anak.
3: Si BB. BB
2: Pamperson.
1: Season. Ang huling.
0: Sayang. But teka. Hindi ko pala napasan yung MSA Gatas na ano. Yung ano natin, yung banner. Hindi ko pala napasan. Sayang yun.
1: Gatas ni MSA. Pero yung lalagyan mo ng ano, choco. Choco na gatas.
0: Ayun. MSA Gatas ad banner.
1: Ano?
0: Ito
1: kasi alam mo na, huwag mo lang.
2: Yung MSA Gatas ay galing kay MSA mismo.
1: Yung galing, yung gatas na yan ay nanggaling sa blood, sweat, and tears ni MSA.
0: Oh my God.
2: Literally, pinaghirapan.
1: Pinaghirapan.

0: John, ano kaya kakainin ko today? Aha! Ang hotdog na yan. Ang hotdog ni MSA.
1: Napaka-American yung accent eh.
0: Ano sa palagay mo? Siyempre, American yung mga default voices ng AI.
2: Galing sa ano eh, Lebron loves mo. Ay, teka, i-ano muna. Para si...
1: Sinanagawin pa rin.
2: Pero ang nagdaan mo. Ha!

0: Twitter.
1: Sapol.
0: Yeah.

0: So, meron na ba, naka-ready na ba yung TQ graphics, guys?
1: Meron na.
0: Meron na daw.
2: Hello, good evening.
0: Tara, ilik natin. Ilik daw. Ano yan? Baka nasa labas to. Si RJ nasa labas.
2: Galing kasi kami ng church practice.
0: Kaya pala.
3: Pauwi ka na, RJ.
2: Pauwi na ako.
0: Sabi, papauwi na ako.
2: RJ, jogging.
3: RJ, nasa likod mo lang ako.
2: Fuck you.
0: Nasa likod niya. RJ, please find spare SD card.
2: Sige, RJ. RJ,
4: bumili ka muna ng Adam Orellar Lechon Manok para sa good luck.
3: Adam Orellar Lechon Manok.
2: Kaya papunta na ko sa Adam Orellar Lechon Manok.
3: Yes, kakain na yan ng manok.
2: Pakita mo na yung mga pusa dito. Mga kapusi.
0: Miguel.
3: Huwag mo lang takotin, RJ.

0: walang namimitang
1: na. Ang cute ng mga pusa dyan, ha?
0: Ang cute ng mga pusa, eh.
1: Pero anyways, guys, wait lang. Grabe, wait lang, ha? Check na yung screen ko, guys, ha? Mag-share screen ako.
2: Okay, go lang.
1: Check na yung screen ko mamaya, guys. Ito, oh.
0: Ano yan?
1: Saan nga yung picture

0: Dali lang.
1: Okay.
0: Ayun.
1: Bro, hinihirapan.
2: Miguel,
1: Lito. Ayun, nakita nyo.
3: Cheers, Kuy.
0: Miguel.
3: Letter P.
0: Oh. Letter P. Alam niyo ba kung anong paywating ng letter P na yan?
1: Miguel. Ano?
0: Pangalan ko.
3: Bansana.
1: Apple. O tama, pre-apple. O, pre-apple.
3: Bansanas.
1: Oo, bansanas.
0: Tsaka ito pa. Ito, may papakita ko sa inyo.
1: Oo.
0: Saan nga yung ano? Ay, nawala. Saan nga yung nawala? Ayun. Ito pala ito. Ito. Maririnig nyo naman ata yung audio, no?
1: Ayun. Grabe, maghatag na aming CEO. Oh, grabe.
0: Oh, mag-heart yan, mag-heart. Mag-heart yan.
1: Oy, nako po. Ay, nako po. Nako po. Number one fan talaga na mention.
4: Paldo!
1: Paldo si Pre-Apple.
0: Yes. Ito. Ito pa. Sandali lang.
1: At dahil dyan, Pre-Apple Tomato, nanalo ka na sa buhay. Congratulations. Yes.
5: Paaldo.
1: Tama. Paaldo.
5: Ito, guys.
1: Ayun na, thank you, President. Oh, nag-thank you pa daw. Oh, nanalo na sa buhay to. Congratulations.
0: Sheesh.
4: Ang letter P, sa pre-apple ay Paldo. Oh, diba?
1: Paaldo. Paldo na Paldo. Congratulations, Paaldo. Yes. Paaldo si President.
5: Paaldo.
1: Oh my God.
5: I swear to God na.
1: Sala na mo kasi to MSA eh. Hawa sa'yo. Oh, dito na si Longganisa. Ayan si Longganisa.
5: Lalaro ko ngayon dito.
0: Si Longganisa. Gawa ng
1: J.A. Hotdog. Longganisa.
4: Yung hotdog na ayaw ni Adam Orlar.
0: Aganon. Joke lang. Huwag na tayo mag-away kasi baka mamaya maano po yung salisa ng mga. Uy, huwag kayong mag-away.
1: Yala mo para may away. Nanawagan po ako, Ace Hardware. Sponsor nyo po kami para may away dito. Maraming salamat.
0: Aganon.
5: Nothing happened on July 11, Saturday,
0: 7:52 p.m. 7:11. Ay, wala na 7:11.
1: Ibin. Oh my God.
5: 7:11.
1: Tayong lahat mag 7-11. Buti na lang
0: Ay, oo nga pala guys. Ang Melody Mart po ay delivery po ng mga products 5 p.m. 5 p.m.

0: daw, hindi na lang i-daw i-return.
1: Huwag mong iyan ha, huwag mong drawing dyan ng ano ha, pre ha. Ingat ka pre ha, ingat ka, ingat ka.
2: Throw tayo ng tite!
3: Ay, matay. Hoy, hoy, hoy, hoy!
4: Nakasabi lang, J-Paul.
0: Ano pre, wala na bang drawing yan? Wala na, wala na.
2: Guys, I have something to break to you guys. Na-board na ako sa Umarki install ko. Gusto ko na mag-reinstall.
3: Aray.
2: Huh?

0: Yes.
1: Apple na Pac-Man.
0: Oh my God.
2: Apple na Pac-Man.
0: Apple na
1: Pac-Man nga itong shape.
2: Pre, ba't ang payat ng mantanas, pre? Hindi ako kasing payat ng ganyan.
0: Hindi wow. Kasi ano, kasalanan ni J.A. Hindi ako pinapakain ng hotdog. Ayan, nagugutom.

0: Yes, flip life.
1: Maligo ka na. Maligo ka na, missing.
0: Maligo. Bakit maligo? Tulog ka. Tulog ka ni. Tulog ka ni. Tulog ka ni.

0: I can stop being bossy.
1: Pero makasunod na program ngayon or wala?
2: Baka meron.
0: Aba dapat lang eh.
2: Bimbo Sampotek. Yung sined ni Anima, Michael Soft Bimbo.
0: Unga, kailan yung ano?
1: Program wala, wala ba kasunod na program ngayon?
0: Hindi, meron. Storyline. Kaso, kailan premiere ng storyline? Siguro hindi ngayon.

0: Ayun o. Talk na talk. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Babalik tayo sa usapang misa. Ay, wala akong permission. Walang permission? Shit. Ano, yaw?
1: Anong permission?
0: Permission to ba? Hindi siya naman kapag unmute.
1: Wait.
0: Pero yun nga, magandang gabi sa inyong lahat. Nagtataka kayo, ba't ang aga natin, ang aga ng usapang misawa? Well, na-announce ko naman to bago mag-Sabado. Ay, isang tong special episode dahil nandito yung day ones ko. yung mga day ones ko sa Discord. And syempre, mainom kaya na I bring them sa gantong show na to. Eto, please welcome. Isa lang ata pumunta. Pero please welcome si Class MC o mas kilalang Minecraft Class. Unmute ka, boy. Ayaw ba? Ito lang, try. Yo! Paano nyo nga siya, no? Maps, paka naman. Kasi, nasa ba siyaw?
1: Wait, tinatay ko.
0: Wait lang. Hintay lang natin. So yun nga, itong special episode na to. Kaya nag, I requested kay Yaw na...
1: Try nyo na. Kung pwede na, kasi naayos ko na
0: yun. Try mo na, Class. Aray mo. Wait lang. Yan, rejoin ka. Just check mo. Ayaw pa din. Wait lang. Yeah, Maps, try mo nga. Ano, si Yaw? Yaw.
1: Try nyo ulit.
0: Pasensya na sa ating...
1: Hindi ko pa kasi ito alam eh. Wait lang.
0: Pasensya na po. Yun.
2: Let's go.
0: Ayun. You know? Class, musta na boy?
2: Why ba ya?
0: Why pa, syempre. So yun nga, ito si Class. Isa sa mga day ones ko. As alongside kay Aesthetic Ethan. Or kila natin siya no sa Master Show mahata yung role niya. Pero yun guys, sa mga day ones ko, kasama na rin yan si Red Teki. Na hindi pa ito nag-join. Offline nata siya si Red, no?
2: Ako lang talaga andito ya.
0: Oo. Offline si Red. Pero nandito sa Class. Kaya yun. Pag-uusapan natin yung ano. Yung history. yung history na. Kasi ano eh. Kasi, di ba may show na ako. Might as well na, gusto nga rin, nung inisip ko na magkaroon ng show dito sa Cool FM, inisip ko talaga na dapat i-bring ko sila. Even na kahit may time constraints ka nun. Which is why, kaya yun nga, pinaaga ko kasi alam ko si Class. Yung pinagusto ko talagang ma-bring dito si Class kasi itong... batang ito. Itong batang ito. May yun na yan. Ang dami naming history together. And siya yung parang mismong brain ng ating anek ko ba?
2: Ah, dahil lang kay William, no?
0: Oo, dahil lang kay William. Pero yun nga. Mapunta nga tayo sa Minecraft server natin dati. Bago yung Lamao SMP. Diba meron tayong parang satin-satin lang?
2: Oo, satin-satin lang. Foxland.
0: Oo, yung Foxland.
2: Oo.
0: Which, yung Fox

0: Stan, pagkaalam ko, di ba nung pagkaspo natin doon sa parang server na yun, parang daming mga, daming faxes ba? Ganun ba yung, paano nyo pinangalan yun? Or something else?
1: Si Red yung mayano doon, hindi ko alam din sa kanya.
0: Sayang lang si Red, pero yun, pero yun lang yung naisip ko, like, doon ba di nyo pa parang pinangalan sa, ano, sa madami bang foxes, mga daming foxes doon.
1: Hindi, dahil yata yung mascot ni Red noon, fox, di ba? Pati nga yung character niya na patroher, di ba?
0: Oo nga pala.
1: Diba?
0: Oo, yung microphone niya, microphone character niya. Yun. So yun nga, yung Foxland, galing sa pangalan, sa character ni Red noon, which is a fox. Tapos after noon, di ba nagkaroon tayo ng election? Parang presidential election.
1: Ang daming nalala natin noon.
0: Oo. Pero ano din?
1: Ay, ito yung ano tayo. May fandom pa tayo na eh. Saan ka sa'yo eh, di ba?
0: Ay, oo. Send mo doon sa may chat. Sa may chat ng Cool FM. Pero yun nga. May literal na ano kami parang ano, in-establish na literal na fandom Wikipedia ba? Parang kung saan yung lore may ano, kung sino man derivative na mga yung sa chat, pakita mo yung timeline. Di ba yung timeline sa chat? Ang kaya. Pero sa mga nanonood, ayan. Ayan yung mismong timeline ng Foxland. Yan o. Yan, kompleto yan. Hindi nga lang natapos kasi yun nga, natapos na nung 2021.
1: Naging Brotwell eh, sisihin mo sila, nandaman niyang ilan na months.
0: O yan. Yan yung lore na ginawa namin nun. Diyos ko, daming ganap niya nun.
1: Uy, nag-enjoy din ako dyan ha. Legit, childhood memory yan.
0: O, yan yung nagpaano sa amin nung pandemic.
1: Oo, yan yung nagpabuhay sa amin nun.
0: Sobrang, yung ano, yung tipong wala, yung ano, wala kang magawa talaga sa bahay.
1: Oo.
0: Minecraft pa na lang. Yan yung piso na paano sa amin nung pandemic. Yan, nung, yan, May 2020, New Berlin, class grad.
1: Memories.
0: Yan, ano, class, sino yung gusto nito nung, paano nagawa yung empire mo dyan?
1: Ah, gumawa lang ako kasi, tawag dito, wala lang, trip-trip lang, na di lang, wala, trip-trip lang nga.
0: Oh.
1: Kasi ano nun, di ba, nalala mo si Dream?
0: Oo, oh, si Dream.
1: O yung YouTube na yun, naging inspiration ko, na sabi ko, what if, kaya Milan B1, nalala mo pa di ba nang duel tayo nun, tayong dalawa, tapos si Nayoshi at Miriam, di ba? Kasi ano, tawag dito man yun, hindi ko lang pa ano nangyari, dinedeport nila ako dati, di ba?
0: Oo.
1: Kasi wait lang, Minecraft class was exiled by Foggy AMC for hating people with no reason.
0: ayun.
1: Oo, yung rason.
0: Wala. Hating people, ano, bali assault.
1: Wala dito, alay kita, pero nag-neutral ka pa rin eh.
0: Ah, oo.
1: Except dun sa duel.
0: Oo, sa duel.
1: Kasi yung, di ba yung Venezuela, nun mo Russia yung tawag mo doon?
0: Wala.
1: Yung dating
0: actually,
1: yung...
0: Pa. Actually, pa nga yun, ano yung Venezuela eh.
1: Kaya nga eh. Mo Russia, parang city pa lang eh.
0: Oo, parang city pa lang. Pero yun nga, eventually naging yun, bansa, yun, bansa ako. So yun nga, William, presidente ng Foxland, ikaw yung dictator ba or supreme leader?
1: May title ka ba? Siyempre, dictator ako din, boy.
0: Oo. Dictator, si Red sa Tekelandia. Monarchy yata yun.
1: Oo, monarchy. Hari siya. Ay, oo, hari siya, oo.
0: Tapos yung sa
1: dati republic. Dati republic.
0: Ngayon, nung panahon na naging ano, naging monarchy.
1: Oo.
0: Nag-monarchy kasi wala siyang magawa. Ewan ko yung sa matang yun. Tapos yung sa akin naman, yun lang yung parang communist talaga. Well, yung sa'yo...
1: Oh, may sarili tayong ideology eh.
0: Oo. Oh, pero yung sa'yo talaga eh. Kaya sabihin mong communism yun. Parang ano sa'yo eh, parang... Alam mo yung Strasserism?
1: Oo.
0: Yun yung parang ganun sa'yo eh. Ganun talaga yung sa'yo. Pero tas sa akin naman yung parang ano talaga. Like, social... Like, Marxism, Leninism, ganun. Pero yun nga. Yung dami namin ano dyan, memories din sa Foxland then. Actually, ang daming ang clips eh. Gusto mo mapakita?
1: Ang daming clips, yeah.
0: Oo, may
1: anong playlist dyan. Anong gusto mong
0: clips? Eh, kahit ano yung, ano ba, yung war?
1: Yung ano, wait lang.
0: Send mo muna.
1: Kasi may ginawa ako nun sa fanmade archives eh. Hindi ko alam kung public pa yun, wait lang.
0: Baka, tingnan mo lang. Habang tinitignan
1: ko. Alam ko, unlisted eh. Wait lang.
0: Tinitingnan ko lang yung ano yung wiki kasi ang daming ano dito, daming stuff dito.
1: ito. Ano, shorten to parang mala teaser or something, wait lang.
0: Tingnan mo sa ano, pakita mo sa chat. Tapos ay, play ni Terebi, yan. Play mo. Yung play mo yung mismong video. Kasi pag play mo sa Discord, yan.
1: sa simula. Pinakasimula, yeah.
0: Simula na yun, di ba?
1: Hindi ba? Yan.
0: Kaya na may ano pa yan. Yan yung ginawa.
1: Sira, no?
0: Ay si Red, yung eroplano niya.
1: Oo. Tama, sinihingi natin yun eh.
0: Oo. Tapos yung baril na yun, Diyos ko. Dami kong problema. Ay, sa ano pa?
1: Ay, so, sinihingi namin yung Katarina nun eh.
0: Gago yun.
1: Boom, boom. Oo.
0: Gago kayo. Special things.
1: Ooh.
0: MC Scrappy Windows PC. Ay, yung nga pala yun yung war, no? Yung Simic war.
1: Oo.
0: Yan.
1: Marami pang footage, legit.
0: Oo, dami footage. Pero yun nga, yun yung isa. Yun yung isa. Yun nga. So, yun nga, may apat na bansa nun. Foxland, Sreboria, Tequilandia, tas Venezuela. So magtataka kayo bakit Venezuela pangalan.
1: Pati mayroon pang isa ay yung Shutaka, yeah.
0: Ay Shutaka, oh.
1: Oo, puppet state ko.
0: pero ano yun, walang player. Apat lima lang din talaga tayo nun, pero si Yao si vice president ng ano ng Foxland. Pero parang hindi siya nagpapakita rin talaga.
1: Yung nung nagpapakita talaga si Yoshi nung November 2020
0: grabe, tagal na rin pala no. 6 years
1: na boy. 6 years na.
0: 6 years kasi June pa eh. Pero grabe no. Grabe yung parang memories na nagawa namin tatlong pandemic talaga. Tapos yung pandemic din talaga dyan kami na mulat ba sa politika. Kasi kung magiging honest ako, DDS din talaga ako dati. DDS ako noon. Kung kilala niyo si PJ, DDS din yung kaibigan namin. Yun nga, kaibigans. Yung nga pala, no? Saan galing yung kaibigans? Saan nagsimula noon?
1: Anong simula yung kaibigans? Sa Philippine Television Archives.
0: Ah, oo.
1: Hindi, kasi ano yan? Tawag dito, domino effect yan, Mag. Nung wala yung Philippine Television Archives, walang kaibigans. Pag walang kaibigans, walang FPDS, wala si Flex, wala si Athena, walang fan-made community.
0: Ayun pala si Red. Unmute ka, boy. Boy, unmute ka, boy. Kaya ba? Pwede ba? Baka bawal din siya. Unmute ka, boy.
1: Red. Unmute niya si Red. Unmute niya si Red.
0: Paano nga rin si Red? Tito Lapid.
2: Alam ko, nasa solution ng tawag dito, video guest. Pwede siya mag-mic.
1: Yun. Hindi lang siya nag-mic.
0: Ay, si Gio nandito pala. Ay, Gio. Musta? Ay, musta, Gio. Musta? Yo, welcome sa Usapang Misawa. Okay lang naman.
3: Rico, sakit ng leeg ko! Char. Ayan.
0: Uy. Red, basta. Yan nga. Pinag-uusapan natin yung pinag-uusapan namin yung Foxland. Ikaw mag-explain kung bakit Foxland yung pangalan.
3: Oh, but actually, there was no real meaning to it. There was no true meaning to it. What just what happened is at one point yung kapatid ko binigyan ako na nakita lang niya na yung skin ko sa Minecraft Wii U edition is yung fox na skin from one of the from one of those mashup packs na included doon. So dinrawingan niya ako na furry OC.
0: Diyos ko.
3: And I don't know if I still have the file, and I do not want to show the file. So pero doon talaga nang galing, like Foxland as a name had no meaning. Nagme main character lang ako, yun lang yun.
0: So bali yung pangalan mo parang wala lang meaning talaga, pero deep down, kung saan nang galing yung pangalan, bale, yun yung meaning. Ikaw yung meaning nun. Yung character mo, bale.
3: Hmm.
0: Pero, so yun nga. Ayun nga pala, speaking of which, di ba may bansa ka itong Tekelandia? Kailan ka ba nag-transition to a monarchy?
3: Ah! De, ito kasi.
0: Oh.
3: De, yung transition to a monarchy, I think it, ano, I called it a transition back then. Now, I would have called it retroactive continuity. Kasi,
1: ang dami mong nilalaro nun eh. Nilaletcon mo nun dagi eh.
3: Retroactive continuity. Alam mo kung bakit? Kasi, dito, it's funny kasi, yung, I don't even remember all too much kung bakit naging ano na eh. I just thought, meron akong
0: Terry, pakita mo yung ano, picture na sa chat. Like, yung picture ni ano, red do. Pakita mo sa chat.
3: Like, meron akong you know, like I have this plot of land, and then gumawa ako ng alt accounts. Gumawa ako ng alt accounts that served as secondary characters dun sa storya natin.
0: Sa lore.
3: Diba? I just decided, and I just decided na magkakapamilya yon. That's how it became a monarchy.
1: Speaking of characters,
3: alam ko, every time na binabanggit ko yung secondary character sa Foxland, sumasakit ang puso ni Class MC.
1: Ito, speaking of characters, mayroon yung interesting lore. Kasi noon, yung pinaka-nickname ko nun, di ba Minecraft Class? Pag nag-join ako sa server Minecraft Class, in-integrate natin yung sa lore. Pero nung nagsimula na nagkakalore, di ba, yung floor natin noon, tatlong beses lang dapat pwede mamatay. Pagtapos na yon, patay na character mo. Ako, dahil...
3: Ano si Dream, si Hing doon!
1: Ano kasi story yun? Ako kasi, di ba, dictator ako ng isang empire, territorial ako. There was this time, may na-discover ako sa N dimension. May mga itlog. Sabi ko, anong itlog to? Interesting. And since territorial ako, nag-cream ako. Eh, hindi ko alam, kinrim para ni Red. Yun, naglabanan kami. May natang picture eh.
0: Ayun ba yung ano? Ay, iba ba yun? Hindi yung sa screen na yan.
1: Hindi ba sa screen na yan? Wait lang. Sinan ni William eh.
0: Basta nandun yun.
3: I love the ano ah. I love the credit scene ah. Nakasulat. Special thanks to the crappy PC of Class MC.
0: Yung ano, yung Windows 7 yun. Which is, di ko alam kung natapon na ni Class.
1: Ay, ito, andito pa. Nasa tabi ko. Ay, kasi may mga tinatransfer pa akong gamit.
0: Ah, nga pala no. Nga pala. Yan ang buhay ng archiver, guys. Kaya saludo ako sa mga archiver na.
1: Ayan, yan, nanok pa ni picture. Naglabanan kami. Alam mo naman si Red Tekken noon, nanin ng chichit. Tatlong beses niya ako pinatay.
0: Kaya napakita mo.
1: Tatlong beses niya ako pinatay noon.
3: Nabanggit yun na ba? Nabanggit yan na ba? Kasi ko hindi ko, because hindi yung panabanggit, sasabihin ko na, the Cartel of God.
1: Bone Mirror Cartel.
0: A bone meal cartel, oh.
3: The cartel of God, the cartel of bone meal, the cartel of world ed, ay, world edit, tuloy.
0: Daming ano dyan, dami nilang cartel.
1: Pero yun nga, namatay ako. Alam mo yung karakter ko sa susunod. Ano yung pangalan ng karakter ko?
3: Tommy Diodes, as in yung
1: pep. Legit.
0: Actually, may page nga yun.
3: Oh, man! Ay!
0: May page yan eh. May page yan sa ano sa...
1: Oh, meron, meron.
0: Ito, pakita ko. Ito nakakatawa pa. Ay, di, mali. Paano ko yung ano, yung...
1: Ay, tara. Kita ko.
0: Ayun na. Okay, sin mo.
3: And this is where,
0: ito yung literal na...
3: The entrance of Tommy Diones is where the story, the book that is the Foxland SMP starts to become a bit weird, a bit awkward. Class MC would say a bit cringe. Kasi
1: let's take it from the start muna. Let's take it from the start.
3: Okay.
1: Diba, second iteration to ng Foxland na mistaken, no? Kasi yung una, na-reset, diba?
0: Na-reset. Yung game wala, money, eh, yun.
1: Wala ka pa nun, eh, Mag.
0: Actually, wala pa. Wala pa. Kasi ayoko nung ano, kasi one time, kasi bilang Minecraft player, hindi ko bet yung survival mode, actually. Kasi tinatamad ako. Kasi, yun, aminin ko, tinatamad ako pag sa mga survival run. Kaya yun. Kaya parang ayoko na. Nag-continue.
1: Alam ko noon, second iteration to. Yung Foxland na to, second iteration. So, wala pang lore noon eh. Malang ko nag-start to May 1, 2020. Nasa timeline yan. May 1, 2020.
3: Yan ang the funny thing.
1: Pero yung pinakaunang nangyari is ginawa ni Red yung una niyang base. Red, ano to, wala pang name noon eh. Pero alam ko yung name ni Red na New Berlin eh. Anong nagkaroon na?
0: New Berlin, which is class grad.
1: Binili ko yun. Tapos naging Magis grad, tapos naging class grad.
3: I don't remember the name of the base anymore, pero yun yung base of operations nung cartel. The cartel.
1: Oo, dyan yung bone meal cartel.
0: Oo.
1: Dyan yung bone meal cartel.
0: Bone meal, tapos ano din.
1: Tapos noon, a day after, yung Foxvir na noon, yung talagang main city ng buong server. Ito noong 2021.
0: Oh, 2021 din.
1: Oo. Yan yung main talagang, dyan talaga may nagtambay noon. Yan yung capital ng Foxland, which is noong nagkaroon, headed by William, aka si Dafali, wala siya ngayon. Pero,
0: actually, tapos,
1: kasama nun namin si Yoshi. Ay, isa rin si natin. Oh, si Yoshi. Wala din siya dito, sadly. Pero, yeah.
0: Oo. By the way, yung picture na yan, yan yung parang ni-rebuild namin. Pero, bago yan, apakadumi na.
3: Oo nga pala. I guess I should mention this. So ano yan eh? So yung mga characters namin, they have their own strengths and weaknesses.
0: Yes.
3: 'Di ba? For example, ako, I occasionally joke na ang strength ko is kasi admin ako. So breaking the fourth wall, meron akong powers, so to speak.
1: Ngayon,
3: yung character ni Misawa, yung unang character ni Misawa, actually, di nga lang unang character ni Misawa, lahat ng character niya, yes, or more specifically, si Misawa katarak mismo,
0: may eye cataract.
3: Merong icon, meron silang sakit sa mata na...
0: For
3: context kasi, Foxland SMP is a modded server. Hindi lang siya basta plugins and all. It was a modded server.
1: Sobra naman yung nilagay mong mods. Di naman, nagka-brotware, na-cancer pa.
3: It was a modded server. That's ano doon. Yun yung background noon. Ngayon, yung P-Class MC, na-manage pa niya, like gawin lang niyang very low settings yung sa graphics, he was able to manage. Whereas, in sayo, from what I've heard, the moment na may na-sense na baril yung Minecraft client mo,
0: nagiging invisible yung kamay ko, nagiging invisible yung mga sinantaong na sa tabi ko, ganun. Basta nagiging invisible yung mga ano, except sa mga blocks, yung mga Minecraft blocks, nakikita ko pa rin yun, pero yung mga characters nila Class, characters nila William, as in invisible. Shadow lang nila meron, pero invisible lahat.
1: Pero yun. Lalo, may 20 memories kasi, naalala ko nun yung city na sinend ko nung sa, ano, sa chat, Villagerville tawag natin dyan dati. Kasi it was from a village.
3: Okay, to answer yung question ni Gio, niliteral naman yung bulag, yun yung ano namin sa lore, yung ginawa namin sa lore. The reality of it is, hindi pala kaya ng PC ni Misawa
1: yun. Hindi niya kaya, pero pag sa bazooka, di ba Mr. Crayfish yung gamit natin noon? Yes, pag sa bazooka, kaya.
3: By the way, let me look that up. Is it, wait lang, in development pa ba yun?
0: So habang sinesearch ni Reteki, shoutout ko muna, shoutout kay na Gio, shoutout na rin kay Athena na umalis na, actually. Pero shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo dalawa. Hi Gio, pwede ka naman magsalita eh. Pwede ba?
4: Or, oo na, nakasalita na ako eh.
0: Okay na, well, hi Gio, welcome.
4: Nagbabalik naman ulit ako sa Cool FM.
0: True usapang misawa. Habang inanon ni Red, well, Gio, alam mo naman, sinabihan ko kayo na ko'y pwede sa Smile, actually. Pwede ako sa Cool, pwede ako sa Smile. So yun nga, announce ko na rin na yun. Hindi ko alam kung kailan, pero ito yung parang first official announcement ko. May balak talaga akong pumunta sa Smile. And sometime in the future, maybe next, within the following months, within the following year, within the next year, baka nasa Smile ako. Yung usapang misawa, nasa Smile Network. Pero, announce ko yan sometime soon, pero si Gio lang makakalam yan. Alright? Gio, tama ba di?
4: Oo. Sa mga ano naman din dito, sa mga taga-Tigon naman, hello guys. Ako na mismo magsabi sa inyo guys, may balak talaga akong may babalik ako na program dito sa Cool. Isa lang.
0: Yeah.
4: Isa lang ipabalik ko na programa sa Cool. Independent pa rin, Smile ang mag-manage, pero i-ere ko sa Cool. Abangan nyo na lang siguro ang further announcement. Basta,
0: yes.
4: Sinasabi ko sa inyo, may balak ako. May balak lang, balak pa lang. Hintayin ko muna paano ko to i-arrange yung...
0: Time will tell.
4: At all. So, yan.
0: Pero yun nga, ako yung ano, wala itong usapang misawa, parang bridge between Tigon tas Smile. Tama. Pero yun nga, parang ano lang, balak ko talaga mag-smile.
3: Okay, so wala na palang bagong updates yung Gun Mod. Oh my God.
0: Ayun.
4: Mag-tusirin teki na sa sirata to ng board na yun eh.
0: Oo.
1: Posibleng pa ba ma-revive yung facts run niya? Ay hindi, I mean playable. Kasi ang daming mods na ginawa mo, boy. May backup ko ba?
3: I want to revive it, pero the reality of it is, yun nga.
0: Lana.
3: It's... I don't know if I still have the files. I probably still do, pero kakatamad maghanap.
0: It's beyond repair na din. Pero, yun nga, sana nga mabalik na yung facts na din.
1: Hindi, sarap yung vibe. Hindi, legit. Like, in-revive siya on a brand new, ano, tapo.
3: Better yet, look, what I think what we're really looking for is, ano, like a whole new server entirely. Like, just ano lang.
0: Oo. Ayun nga pala, Gio, yung Lamaw SMP ba, meron pa kayong file na nawala?
1: Yung ano, yung pinakauna, mas bet ko yung pinakauna ya.
0: Ay, yung gamery.
1: Hindi, yung pinakaunang Lamaw. Yung pinakaunang Lamaw. Yung
3: Lamaw na
4: yung world,
1: yung world.
0: Oh, yun. Revive
1: natin yun.
3: Okay.
4: Kasi nakay red yung world mismo, nakay red. Si Red yung may hawak nun. Kasi si Red yung nag-host ng server at that time.
3: Yes, it was was self-hosted. Oh, it was self-hosted.
0: Oo nga pala, no.
1: Parang ko may timeline din yun eh. Kasi noong 2024, it was the closest thing we have to Foxland talaga. Kaya nag-enjoy talaga ako noon.
0: Yun yung pinaka-second na Foxland natin eh, actually.
1: May country nga tayo yun, yung geometric. Oh. Geometric.
3: Wanted to ano rin, eto. I think ang pinaka nag-derail, kasi ito, yung, diba, Lamao started as, you know, it was an Eternos instance, diba? And then, somehow na-convince ko, CEO, na ibigay sa akin yung world files sa ko yung mag-host. There was no port forwarding involved.
4: Kwento ko sa iyo, Red, ha. Hindi po si yung may-ari ng MMO. Ako talaga yung may-ari.
3: Oh. I forgot. Pero yun, basically, I managed to get the world files. Basically, I took over practical ownership of the server. Ako yung nag-host.
4: Tinanggal mo mo ba ako ng OPO access, ha? Bosit ka.
3: I was not really, wala, hindi siya naka-port forward. So, like, talagang exclusive lang talaga sa circle namin yun. So, it was a VPN, ano, you had to connect to a VPN, pero it's not the VPN that you think.
0: Radmin.
3: Zero tier, Hamachi, the whole nine yards.
0: Pagkaalam ko, meron pa ako nun eh.
1: Ako nga rin eh,
4: naalala ko kay Misawa, puro siya bricks. Gusto niya talaga manghanap ng bricks.
0: Oo, kasi yung sa, ano, yung, ano ba kanta, country ko?
4: Yung kalsada mo kasi, brick blocks kasi yung kalsada mo.
0: Oo, wait lang. Ano
4: kita ko yung capital eh.
0: United Quintana, gusto kong gawin ulit yung parang ginawa ko sa Venezuela. Yan yung sa clip.
3: United Quintana. Saan ko kayo narinig yan?
0: Yan yung sa clip po. Yan yung mismong ginawa ko noon, yung mga brick na daan. Bali, yun siya sila nag-ano. Yan yung pinakita sa clip. Bali, yun yung parang gusto kong gawin.
3: United Quintana. Saan ko kaya unang narinig yan?
1: Revive natin yun, legit. Gusto ko yun. Kung hindi natin ma-revive Foxland, yun na lang revive natin. Yung Lamao. Yung Lamao.
0: Kasi gusto...
4: Yung Lamao talaga yun. Kasi, kung nanotice ninyo, naglalaro ko ng mga ibang pang SMP na yun. Kasi again, wala na akong drive for a new SMP na ako lang nagsiselfos kasi nawawala na din yung interest din eh. Pero nung nasa Meraki ako, parang nababalik na din yung era ko dun. Politiko na ako nindun.
3: Lamao is much, in terms of resources, Lamao is somewhat lighter in the sense na it's just plugins.
4: Sobra pa sa light. Yung promise ko kasi sa sarili ko, hindi ako magpa-mods kasi number one, mahirap ma-set up. Number two,
1: hindi garanti.
3: The few mods that we did have there, plugins sila sa on the server side. So there was no setup needed on the personal end. Ayun. So
4: I'm gonna tell you guys a secret. Meron akong dinagdag na plugin diyan dong that time sa tag nito. Meron akong dinagdag na plugin din. It's the nuke mod. Nuke siya.
0: Ay,
4: dumagdag ako ng nukes.
3: I could pull it up again, but that's only assuming na nalalo ko pa yung password ng VM server ko. Because the way, siguro since I mentioned naman na rin yung Lamao, paano ko siya, I'm gonna yap a little bit. Paano ko siya in-operate? So basically, it was a virtual machine instance in a virtual machine server. It's an old desktop na ano. It's an old desktop, it's an old Dell na ano. It's may VMware ESXi doon. Yeah, because I did not know how to use Proxmox. Ayun.
4: Yeah, ang lala mo din kasi Red. Ang lala mo din kasi Red. Di lang mo, kung ako lang sa'yo, Red, dapat ginawa mo lang sana ang ano yun. Kahit simpleng Linux distro lang gamit mo dun sana, okay na yun, okay na yung ganun eh.
3: That was a time when you know, like I wanted to pull up multiple instances in a single machine. So ayun. Kasi it was not just Lamao eh. I had another VM instance and then yung mga backup ng mga personal files ko. So yeah, it was an actual server. It was an actual server in a practical sense. Ginamit ko siya as some kind of NAS in a sense.
0: Speaking of which, tinan mo yung pitch sinend ni Niklas.
3: Sinend.
4: Kuya, ito ah, may mga nalaman kaming ganun na plano eh. Lalay.
3: Basahin ko ah, word by word, basahin ko to. War Plan Magellan, DEFCON 1, relating to Sovereign Korean tayo, Intelligence Agency uncovering of, wait, ano balit yung NM?
1: Nueva Mediterranean, yung IGO.
4: Yung kay ano kay Lear yan, which is by the way na right now si Lear sultan na yun, sultan siya doon sa
0: sultan na
4: dito. Oo, sultan siya na yun, pero before he was really
3: territorial ambitions.
0: Pakita mo ano, defensive plan yung
3: would
0: ano,
3: only probably take Rome and northern Spain. NM's foothold in Europe would reduce their power. Objective number 1, secure Malacañang.
0: Malacañang. Oh, yung pangalan nila yung Malacañang eh.
4: Oh, legit yun guys. Yan yung pangalan talaga, Malacañang talaga.
3: Oh. Secure Malacañang and the rest of Spain, driving Nueva Mediterranean out of Europe. Oh, yun pala yun.
0: Oh.
3: First phase, step 1.
4: Hey, meron na akong plano eh. Nalaman ko yung plano na yun noon eh. Na it just somehow managed to reach Lear, tas ako. Tapos ang sinabi ko ang sinabi ko kay Lear noon, mag-develop na lang ako ng nuclear bomb, bahala kayo diyan. Good luck.
3: Speaking of nuclear bombs, Foxland reference, may
1: alternate timeline tayo nun, 'di ba? The Great War. May bigo pa ako.
3: Foxland reference. So,
1: may alternate timeline pa tayo.
3: You know, I was very very high. Di naman literal, di naman ako, again.
4: Guys, nagsasabo si Red, guys. Huwag niya natularan.
3: Mga bata, mahalagang paalala, say no to drugs. Kasi, hindi mo kailangan magdroga para mag-isabog.
4: Ay, okay. Oo pala, speaking of the old Lamao SMP, naalala ko pa, nung matino pa ton si Potex, sino yung KTR Flix? Siya yung aming, ano, poop namin, pota sa Africa namin nilagay.
3: Anyway, ayun. So, there was...
4: I think nasa border ata to between Mali at saka Algeria. Doon sa baba siya nakalocate.
3: Ito, banggitin ko na. There were a few days yun na sinaklas MC Lake. It was not even like, you know, okay, may war, may away. Pero legitimately, naiinis sa akin sinaklas MC kasi what I did... ito kasi, here's what happened. Yan, so...
4: abuser ka talaga, Red, eh. Pati din sa Lamao SMP noon, abuser ka eh, neutral ka. Sabi ko, gusto ko mag-alay sa'yo, ayaw mo. Pero kung kay class MC, ayaw mo rin.
3: One night, everyone else was, everyone else was asleep. Ako na lang yung gising. I still had the server running. So, alam ko na ginawa ko, binakap ko yung mga server files. That's a smart move. Binakap ko yung mga server files just in case na kailangan kong i-revert. Set up ako ng mga bomba sa ilalim.
1: Ayun, nakikita niyo sa video. Tingnan mo, naglalago.
4: War criminal to si Red.
1: Ano mo, nilalag PC ko, oh. Nilalag ko yun, eh.
0: Ayun, naglalag yung PC.
4: Alatang lag, eh.
0: Isubog.
4: Alatang lag, eh. Hindi kinain.
0: Okay, yan. Hey, Red.
4: Ano pong PC mo dyan, class?
1: Ano?
4: Ano pa yung
1: PC? Yung PC ko ngayon. Yung PC ko ngayon.
0: Malakas yung PC ni Red ni Glass. Oo.
1: Ayan, may journal. Oh. Fast forward ko sa may journal. May binabasa sa ako dyan eh.
0: Pakita mo. Di, fast forward ka konti. Yan. Yung journal yan.
1: Yeah. Submit this to the Netherite Nation Press, please. Remember when I said I was a Kisuka fan? That's true, but I'm also a fan of the Dream SMP. And the fact is, actually, I decided to make a
5: similar yung sinabi ko kanina, if I may, yung sinabi ko kanina na sisihin niya si Dream, that's a half a joke. Kasi yung lore part ng Foxland, it was largely inspired by the Dream SMP, which at that time was very, very popular.
1: Tapos kinumbay ng dami ng geopolitics, yun.
0: Panahon nun. Super popular ng
4: Ako nga, Gary, gusto kong ulitin yung ganun na era na yun. Ako talaga, gusto ko talaga ulitin yung mag-geopolitics ulit ako.
1: Yun nga, di ba kaya natin yung Nightwatch, yung for unang lamaw, yun talaga, geopolitics talaga tayo.
0: Super ano, super interesting yung, pag yung ano, pag geopolitics yung ginagawa natin sa Minecraft actually. Totoo lang.
4: Pero ito, sabihin ko sa inyo to daan ah. May balak pa akong gustong i-aus si Lear. Sikreto ko ako mismo mag-aus kay Lear noon. Kasi meron akong personal interest din eh. Na gusto ko world peace. So iba tayo ng gano. World Peace, pala war si Lear, tapos kayong dalawa yung Defender. Hindi dapat ako sasali dyan. If anything, Loki, ipa-aus ko si Lear. I-aus ko si Lear bilang leader. I-occupy ko yung capital niya, tapos i-hostage ko yung capital niya.
5: Ako yung ano eh. I tried to play the role of...
4: Tara guys, next time, pag may country si Red Invade natin agad-agad na.
5: Sweet. I tried to play the role of Switzerland kasi
4: Kalaki mo naman ang country mo, Canada, Mexico hanggang pababa ka eh.
1: Paano may mapa ko eh. May mapa ko.
4: Oh, i-send mo yung mapa basta ang lala ng mapa eh.
5: I had North America on my purse.
1: I decided
5: kami yung free country. We are the free state, so to
4: ayun speak. Pakita mo Terebi
1: sino mo yung si ano ay wala pa si ano dyan si Sela, so yung kay Foden basta nasa South America si Foden.
0: Alata mo kung kay
4: hindi ito yun ang alam ko sa mapa na to is ay gagi at yung mapa kapag ay hindi ito yung mapa na kung nanalo sila sa gera gagi.
0: alata mo kung ano eh kung kanino yung USSR.
4: Alata eh. Yung Arabic state, yung friend ko sana na taga Japan.
0: Pero, di niya na ano.
4: Yung color red sa South America, si Foden. Yung naka-color brown, si Sen. Si red yung naka-color yellow sa North America. Ako yung blue. Okay, si right, Ethan yeah. Yung... Oh,
0: pink. Yung pink.
4: Ako yung blue. Lahat ng blue.
1: Ito, updated map.
4: Ayan, nasa... Ayan, hanap ko sin, pa-forward yung
1: bago. Hindi ko na dito na si William eh, yung Fox Run.
0: Basta yun.
4: Ayun, pakita Terebi. Kasi nandun, ayan, ayun. Yan yung updated ayan, na map.
0: Oh. Yan yung updated.
4: Yung mga pangalan pa, lala. So, basically ulitin ko ha. Yung China, colony, ano yan, I think this is a puppet state ata to. Puppet state ata yan. Sa Norboria.
0: Oh, sorry, Boren.
4: Oh, yeah. Yung naka-color, yung Mongolian naman kay Mag, kay ano to, okay. Kay Misawa to. Okay. Oo. Ano,
0: yung mo din. Puppet state ko.
4: Oh, puppet state mo din 'yan. Oh. Tapos yung nasa Europe, yung naka-yellow, 'yan yung Nueva Mediterranea, yung kay Lear. Yung oh, yung naka-pink, ano pa to? Parang ano to eh, crimson red to. Hindi siya, yung Crimson Red si Class, tapos yung naka-USSR si, ano yan, okay. Si Misawa.
0: Akin yan.
5: Tapos, yung
4: Scandinavian naman, ako yun.
5: Scandinavian. Tapos yung purple, yung light purple on the side of, on the English Channel, he who shall not be named.
4: Ano yan, si Gunner.
1: Wala.
4: Siguro. Okay, wait lang. May kwento ko sana sa inyo about kay Stephen, pero next time na lang yan.
5: Next okay. Time na lang. Doon na lang sa kabila. Ay.
0: Ay, Red. May time ka pa naman, no? May time ka.
5: Why?
0: Wala lang. Stay ka muna dito. Ikaw, class. Oo. Na oras na din.
1: Tinaka muna.
4: Tapusin ko to. Tapusin ko yung buong oras ng isawa, ha?
0: Okay, sige. Okay. Nung oras na, 9:50 na. Sige, magbabalik tayo.
4: Magbabalik ka tayo. Kailangan nyo ng ad break nyo. Kailangan nyo ng ad break.
0: Ah, sige, magbabalik tayo. May madami tayong topic. Diyos ko.
4: Oo. Oh, tara, tuloy natin to.
0: Eh, nagbabalik tayo. Okay, bago tayo mag-continue sa ating topic kanina, update nga tayo sa Peru. Ano nangyari dun? Update tayo sa Peru.
4: Ang curse na madang ano?
0: Ang bale, pakita mo, ano, Terebi, pakita mo, Terebi, yung mismong ano, yung mismong sinend ko sa chat. So, bale yung pinaka latest na update sa Peru.
4: Ang lala ng ano ng election na yun kasi I think let's see. Ah, Terry, pakita mo nga yung map. Ito. Ibang ko lang. Tulungan ko.
5: Wisit, natatawa pa rin ako dun sa ano yung ano na. I think the night of the election ano eh. Tatawa ako like what the hell? Like hundreds lang yung pagitan nila noon.
0: Oh.
4: Come on. Ganun talaga ng election, guys. Hundreds lang talaga. Oh, unga no. Yung that isa, time. 50,
5: yung babae 50%, yung lalaki 49.99999%. What the hell?
0: Ay, diba?
4: May pa 999
0: pa eh. Pero ipakita mo dali.
5: And
0: yung ano? Yung pic.
5: And I've been told yung babae dito, it's not the ideal choice. So, yikes.
4: Wala tayong magawa kasi binoto ng tao yan eh. It's the people's vote that matters if you think about it.
5: True.
0: But funnily though, nakakatawa kasi ano, yung votes mostly ni Fujimori, foreign, eh no. Bali yung mga votes niya, foreign daw, parang outside the country, outside Peru. Pero pagka-count mo lang yung boto sa Peru, lamang si Sanchez. Parang ano daw, parang doon, kung manalo man si Fujimori, parang magkakaroon din ng question. Kasi, ang pinaka nagmamatter talaga na boto ay sa kung ano yung nasa loob. Anong nasa loob ng bansa? Yun lang, yun dapat yung magmamatter.
5: Ay, parang yun saan tayo yan eh. Diba yun dito sa, Pinas, diba? Like the recent Senate elections, diba? Kung titingnan mo yung voting counts ng absent ng ano, overseas voters.
0: Tapos yung
5: they
0: ano.
5: They skew directly pro Duterte, diba?
0: Oo. Mostly.
5: Diba,
0: most of
5: the international vote, they skew pro Duterte for some reason. So kung similar case yung dito, well that's yikes.
4: I just ganun talaga yan.
0: Oh, pero yan nga. Pero if ever manalo man si Fujimori, hindi na rin masasabi na tatagal siya dyan. Alam mo naman nangyari sa mga presidente ng noong 2016 pa, Diyos ko.
5: Yes.
0: Si Pedro Pablo Kuczynski, natanggal nga 2 taon pa lang. Si Pedro Castillo, tanggal 1 taon. Si mga sumunod sa kanya, natatanggal agad.
5: Diba? Fujimori is part of the a very infamous political dynasty over there. So, baka meron siya nung aura nung tatay niya, pero... I don't think she has the kind of political control.
0: Bale, yun nga, sinabi ko before, kung may Marcos tayo, yung Peru may Fujimori. Ganun lang, ganun yung parang pinakaano ko. Kung may Marcos tayo, may Fujimori sa Peru. Ganun siya.
4: Nakita ko yung live chat, sabi daw ni TGF Archives, okay, TGF Archives fanmate to. Kamusta ka na po? Okay lang po kami, guys.
0: Okay lang kami. Maigi.
5: Akala niya siguro may ano, akala niya siguro may magagalit pag walang nangamusta. Ay. Sino kaya 'yon?
4: Sino kaya 'yon? Parang hindi nila akong ganun na.
0: Ay, ano nga? O nga pala, Gio, may sinabi ka sa chat.
4: Oo.
0: Explain mo na yung map.
4: Balikan natin yung mapa, guys, kasi
0: explain mo na yung map.
4: to explain gaano katagal itong mapa, we need to explain what are the countries in there. Before mo na dito, tingnan, Terbi, wait lang ha, ano ko to ha. Sendan ko yung message link, ayan o. Terbi, ibalikan yung mapa doon. Ayun, to explain gaano katagal itong mapa na to, yung mga countries dito, hindi lang basta-basta countries na kami-kami lang ni Laclas or ni Misawa or ni Red. May mga iba pa mga player na unexpected kung unexpected na yun, pero noon hindi. Isa dito, okay, so balikan natin. Na-explain ko na yung mga main major countries, which is yung naka-color crimson red, which is yung si Class MC. Yung may Europe, may Egypt, may Southeast Asia, minus, ay Korea. Yung naka-USSR, si Misawa. Yung naka-color blue, ako yan. Colonial Empire, literal. Yung naka-ano naman, yung nakalagay dito sa, yung meron sa Nigeria, dati country yun, pero in-annex ata. Si yeah. William ata nakatira dun, si William.
0: Si William. Pero umalis siya, alam ko.
4: Umalis siya that time.
0: Tapos kinuha ng, kinuha ni Class na survivor yan.
4: Oo.
0: Ayun.
4: Tapos, ang nangyari is, ito. Yung naka-color yellow, si Lirian, yung the new Mediterranean. Yung nasa Libya naman, si Starus.
0: Terrible.
4: Yun, may mga ibang player dito. Yung naka-color green, Daria. That's ano yan, si yung friend ko na foreign. Yung nasa, balikan natin. Yung nasa ano naman, yung nasa Tanzania naman, si Terbian. Alam mo yung country ni Terbi is sinasabi ko it's one of the poorest countries in the entire world. Partida kasi yung bahay ni Terbi that time. Talagang inconsistent yung wood design Sasabihin ko sa inyo. Yung nasa Congo naman si Lumi.
0: Terrible choice.
4: Naglalaro pa si Lumi.
0: Terrible choice. Bakit dyan?
4: Very questionable yung choices ng ano eh. Tawag na ng mga questionable yung choices.
0: Ito
4: tapos
0: si,
4: yung
0: tapos si Red naman napakadaya kasi kinuha lahat yung North American puta.
4: Kaya nga eh. Alam mo yung balak ni Red sana kukunin niya din yung top din ng Panama at saka South America din gago.
0: Diba?
5: There's a feeling in the air. Ay.
4: Boset ka talaga. Alam mo Red, hanggang ngayon, nabubusit pa rin ako sa plano mong i-take over yung buong North at saka South America.
0: So, bali yung mga...
5: Nabitawag nila doon, Monroe Doctrine.
0: Tapos ako naman yung ano lang, yung pinaka-communist. ako lang yung isang may ano lang, isang puppet state. Tapos yun lang. Yun lang yung ano, yung bumawi, yung ano, yung mismong territory ko.
4: Yung territory mo, laki-laki nun. Agreed. Alam mo ba yung alam
5: mo yung oh my god, the video! Oh my god, nandito pa si Class MC. Sayang, wala na siya.
0: Ano oras na din eh, god.
5: Oh my god. Ano to? Death and Destruction? Ano to?
0: WW3. Eh, yun ang nangyayari sa ano.
4: Balikan natin yung mapa ulit kasi meron ako sana i-mention na isang tao dun.
0: Go ahead.
4: Si KTR Flix, Potik. Siya yung poop namin, santo papa namin yan si KTR Flix. Di nyo alam gaano kalala yun. Siya yung santo papa namin. Kung kilala nyo si KTR Flix dahil sa, uy, nangyayari dito? Lim Jokyo, ano ba yan? Tama na yan. Kilala namin yan si KTR bilang santo papa namin.
5: Wait lang. Wait lang. Is this the same guy as yung ano, yung favorite month natin ng pag ano, favorite celebration natin kapag
4: March? Oh, yung Women's Prevention Month.
5: Yes! Yes! Yes!
4: Sabi na eh. He's the same person behind nalunod daw yung ilog sa bata. Ayo, bata nalunok ng 5 piso. Ayun, yan yung pala yun. Sorry. Tapos siya din yung same person yung same person din siya behind yung crush out niya sa May Tulugan dahil sa May Tulugan. Legit yun ah. Grabe nun. Dahil sa SMNI pala ako.
5: Ah, hindi. Yung di naman ano, eto. Nahulog lang ang ilog sa bata. Wala namang nangyaring ano. Hindi naman...
0: Anong nahulog sa...
5: Hindi naman sa hindi naman sobrang lala yung nangyari kay KTR to the point na maraming nagwelga sa labas tas nagdagsa ang mga tae. Hindi naman ganon. Okay.
4: Tama ng issue na yan. Tama na yan. Tama na yan.
5: Tama na!
4: Hindi.
5: Tama na! Stop! Sabi ko
4: ito, stop! Ito. Ito. For context, siya yung naging Santo Papa namin. Now, ito yung kwento ko sa inyo. Meron isa pang kwento dito. It involves Emma Rosales. Kasi apparently ito si Emma Rosales, nalaman lang namin sa, let's just say, siya din na sinira niya yung area ni Pope, ni KTR. Nilagay ng Ender Dragon sa loob. Kagit na,
0: Gago.
4: Tapos ang ginawa ni namin yung ano, yung Ender Dragon. Ang ginawa ni Keter, ni-rebuild niya talaga yung temple niya, gago. Ang ina solid doon. Tibay niya. Basta abangan kung sakali kung gusto lang namin balikan, ibalik talaga na dapat 'yan. Dapat ibalik talaga yung world na 'yan. Tuloy ko sana yung politics ko doon.
0: Oo, ako din.
4: Siguro may konting adjustment na lang siguro. Siguro may mapatanggal talaga ang batayan.
0: I wanna continue my revolution.
5: Actually, the thing that I wanted to do nun, the thing that I was planning personally, pero hindi ko natuloy kasi it was a point, umabot na sa punto na hindi ko na kayang i-maintain yung server physically. So, what I was planning to do that back then was to basically prepare for the final chapter ng world na yon, and then ibaback up ko yon, reset, lagyan ko ng bagong mapa, mas malaki.
4: Yan yung bala ko sana mag-inyuk. Alam mo yung plano ko sana dyan, Red, after niyan, dapat sa last chapter niyan, dapat inyuk ko yung capital ni Misawa tsaka ni Klas.
5: Ever since I took ownership of that server, parang na-realize ko, wait lang. Ay, sus. Kaya naman pala ganito kaliit. Kasi pucha. Kaya naman pala ganito kaliit because of the overlords of free Minecraft server hosting.
4: Ito, sabihin ko sa inyo dito, isa din dito, I will tell you guys this, very, very, din. Kung ako naman ulit, if I was to start the SFP ulit sa South Africa, ako magsimula. OP ng South Africa, gago. Legit ang OP ng South Africa.
0: Ako talaga, sa USSR na talaga.
4: Sa USSR ka, ako sa South Africa ulit ako mag-start
5: po. Okay, Hassan Piker.
4: Alam mo bakit South Africa ang pipiliin ko, Red? Diyos ko, ang daming diamond sa South Africa, sinasabi ko sa inyo.
5: Sinasabi ni Misawa magiging USSR. Okay, Hassan. Ay.
0: Pag mo kumpara sa liberal.
4: Vladimir.
0: Pag mo kumpara sa liberal na yan, liberal yung gagong yun.
5: DSA.
0: Mga liberal lang po. Mga liberal yun eh. Diyos ko. Oras na ba? Tama, may time
4: diktador pa. Si Red Tech, hindi nyo alam guys. Diktador yan si Red Tech sa Finlandia.
0: Diktador yung ogag na yan eh. Tangina yan eh.
5: Diktador
4: yan.
5: Diktador, pero hindi halatang diktador. Alam mo kung bakit? Kasi I was benevolent. Hindi ako corrupt.
0: Likuan nyo, ulul.
5: Yes! Yes! Feeling. Hindi ako corrupt.
0: Feeling.
4: Feeling.
0: Sige, ano oras na ba? 9:35. Stay muna kayo, boy. Kasi di pa tayo tapos eh. Okay, bago tayo mag-break, Mod Bended ni by Boyz II Men. Dapat yung mga commercial ko, dapat si Jongin lang nang ganun, nagpapakita eh. Si Jongin lang lagi nagpapakita eh. Yan nga, we're back.
4: We're so back.
0: Yes. Okay, next week balik tayo sa 10:30. Ngayon ay ano lang, special episode lang din kasi, kaya napaga. And yes, pinadjust ko kay Yo kasi ano, gusto

0: Gumawa ka na ng, huwag ka nang gumawa ng clone na machine dito.
1: Teka, nagkakatapos ko lang mag-CR.
2: Ayun.
0: Ayun, may ginagawa sa CR.
1: Ito. Alright, so what's the catch?
2: Lang. Balik lang natin. Nirequest ko na sa ano, nirequest ko na sa management. Ay, Jong, baka sa next week, special episode ulit natin, pero pangalan ng show, usapang Jong yun.
1: Let's go.
2: Oy, actually, alam mo nga, i-request ko nga yan, next week.
1: Jong yun,
0: patay.
2: Special episode. Usapang Jong yun. Ano next week yan, ha? Next week. Ano araw ba next week? 27.
0: O, 27.
2: 27, abangan nyo. Usapang Jong yun. One night only.
0: Pwede ba mag-promote dito?
2: Okay, pwede lang. Kasi ito ay bridge.
0: Sa mga gusto manood ng May Tulugan, doon guys sa Smile YouTube channel, that is youtube.com/SmileNetworkPH or doon sa Geometric YouTube channel kung gusto ninyo. Next week po, marathon kami. 6 p.m. to 12 a.m. kami.
2: Oh. Grabe yan. Kaya,
3: wow!
1: Tromang trauma na kami. Kasi ilang beses na
0: na-extend yung program. For context kasi, Misawa kasi, nung kahapon, naglaro na, yung May Tulugan episode, The Drills, yan yung nilaro namin. Nagdadrills kami.
2: Oh.
0: Tapusin sana namin yung 80 kilometers. Una, si Roblox, dinisconnect kaming lahat, so nawala yung 40k. So ang balak namin mag-bite size para ituloy yung naiwang 80k. Mag-bite size. Ngayon, ang nangyari, imbes na bite size ang pinili kong game mode, na normal ko. So in total, 120 kilometers na kami in total. 80k. Kinompleto namin yung 80k. Nung tapos na sana, para tapos na yung May Tulugan, sinabi ko, mag-commercial tayo. Tapos, inaasar ko silang lahat na magko-commercial tayo ulit-ulit. Pati yung tiyusin namin na, ano din na, na nababaliw na, nababaliw na rin, yun.
1: Since nabanggit din naman ang Smile, abangan nyo, may malaking pasabog.
0: At saka sa mga taga-cool, I will,
3: wow, crazy.
0: Kung nakikinig man to si Yo or si TCP, usap tayo, may proposal ako sa inyo.
2: Yun, no?
3: Wow, crazy.
1: Meron sobrang gandang pasabog. Abangan niya yan sa August. Sinasabi ko sa inyo. Isang napakalaking pasabog. Okay. Paano pasabog? Oh, I don't know. Nag-comment

0: mga bisawa, mahilig talagang gumawa ng basement sa baba. Pre, legit. Sinasabi ko sa'yo.
1: Masturbatorium.
2: Naka...
0: Yes! Masturbatorium. Tama naman.
1: Masturbatorium.
2: Hindi, ito kasi. Narisan ko ba bakit basement ang ano ko? Kasi... I'm not, you know, ako mismo aamin. I'm not exactly the best builder out there. So, yung medyo palpak tingnan kung you know, kung gagawa ako ng isang napakalaking tower, okay? Why not just dig underground, 'di ba?
1: Tower, alam mo.
0: Tower sa bubong ko 'yan eh. Alam mo yung paraan ko pag ano? Sasakay ako ng airplane, tamaan. Ay, gago ka talaga. Sinindan ng gift ko.
2: Hoy!
1: Ay, sorry. Sorry na ano.
2: Hoy, hindi yan Twin Towers. Channel 11 yan. Okay.
1: Ah, Channel 11. Ay, wali-wali. Tama
0: naman, Channel 11.
1: Ay, bilisan mo na. 9:56 kasi may play pa tayong kanta eh.
2: Ayun. Mo. So, yun lang, ano, may malaking pasabog. Abangan na lang. Okay? Ayun.
1: Baka mag-ano ka, mag... Ayun, wow! Mayroon na yan.
2: Crazy! Mayroon
1: na yan.
2: Red State the show, abangan.
1: 9:56 pa. 9:56 pa yan.
0: Pero yun. Hindi. Ang totoo talaga, si Red Tech eh. Binigyan naman nito ng mga ano, ni Zaldi ko daw. Pag-ibig niya ng ano
2: natatawa pa rin ako dun sa maliit ay nagtanong ang akala binigyan ng maliit si Arn yung puppet binanggit kasi si Arnold Club yung antianong sino ba yan? Yun ba yung manika?
0: Tinanong pa nga yung kukot, di mo mo sik, grabe. Pagagago, saraulo talaga.
1: Saraulo din talaga, Diyos ko. Ano to? Nakita na naman ako sa Facebook, tanyo. Beto?
0: Ito na lang, pre, para last ko na to na message bago tayo magtuloy. Ito.
1: Sila mo. Yun. Make him gay again.
0: Make Trump gay again.
1: Yes.
0: Para sa iyo. Ang laban na to. Ay, iba pala yun.
1: Mali.
0: Mali.
1: Ayun nga. 9:55 na. Mga 9:56 play mo na yan, Terebia. 9:56 na to.
0: Before kami maalis. At magbalik naman sa susunod na panahon. Yes. Abangan nyo na lang kami sa...
1: Yes, smile. Yeah, yun, as I said before, I might come over to Smile. Confirm na yan. Likely, possible na pupunta ako sa Smile anytime soon, in the future. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Alright, 9:56 na. Maraming salamat sa panonood, pakikinig. Play mo na yan. See you next week. Sa usapang Jong Yun.

Hoy, itlog po ako. Ako lang nag-iisang audience na yun. Magandang gabi, ako naman si Master Gio. Tutok-tutok kayo dito lang sa may tulugan kung saan pag-usapan po natin na yun ang aking journey. Actually, madami pa tayong pag-usapan na ako lang mag-isa. Today's story time will be about, of course, number one,

0: Disney. Ikaw talaga pre Apple pa ka. Hindi ka loyal sa bias mo. Pambihira ka. Alamin po natin yan.
1: Na
0: sabihin natin ngayon, pag-usapan po natin ano yung gabi, mag-i-install ako ng gentle

0: totoo si, talaga.
1: O si Ben Hur Abalos, si Red Tech talaga naging Ben Hur Abalos politician. Kurakot!
2: Malakas ang ulan.
1: Yan,
2: dahil dyan may parating na bagyo at
1: hindi naman ganun. Eto.
2: Malakas ang ulan.
1: Ang ganda ng pangalan ng program na yun, ha? Show name, day, yeah, format, month.
2: Malakas ang panahon bukas at dahil dyan may parating na bagyo at yan po.

0: nag nice. Nakalimutan yung atang i-edit.
1: Baka lumutan na ito.
2: HR transcript.
1: Yeah. Astriel, Anima, Pakino, naka-live tayo ha. Mukhang kailangan natin pumasok yes. sa Memoland ha. Bakit iba yung
2: sa Bugyo
1: TOC? Sa Bugyo TOC? Bakit tunugan with Master Gio? Tapos, ang transition, news radio, tapos yung title, mga lasing ba kayo?
3: Oo. Oh, oh. Ayun o, Sir Pao, may sinisingot ako.
1: Hoy, teka lang, pa-intro inyo muna si Gio, hoy. Show niya to, tapos titi-cover. Sorry po mga smileys.
2: Or Gio, sige, go ahead.
0: Tapos na ba? Nais ko lang sabihin sa inyo, yung The Gio and Blue Show kanina, hindi pala inere sa smile, isang memo na yan.
2: Lagot!
4: Two times in a row na yan.
2: Sino kaya hindi na pumindot?
1: Ang sarap talaga pakinggan itong Terra Nova na to. Nagigising ako kahit na gabing-gabi na. Gabing-gabo na.
3: Wait lang, Gio, dito kaya gawin natin. Kasi kanina, dito sa busy na to, gumawa tayo ng ano, fast talk. So, kaya hindi tayo pumunta sa TGBS kasi nagpa-fast talk na tayo dito.
5: Wait, ano, dapat before si ano, dapat before si Jay first. Kuya Paco, isaalam niyo.
3: Yes.
1: G,
3: fast talk.
6: Ay, fast talk.
1: Ay, sige.
3: Welcome to
1: ay, hindi.
0: Blue.
1: Bakit blue. Naka special?
0: Naka-live. Naka-unlist lang talaga siya.
1: Teka lang. Ba't narinig ko yung bed ng NR dun? Teka lang. Lalilito ako, ha.
3: Yung
1: sa kuya ng NR na. May nag-play ng special coverage team.
0: Ang birang yan. Uy, pati rin yung SNM, nag-unlist. Ano ba yan?
5: Ba't na-unlist? Ano pala ba kuya Pao? Kuya, magka-cover na pala tayo ng Bagyo, eh, no?
1: Oo nga eh, akala ko special
4: edition na ito.
5: Akala ko,
4: magiging
5: seryoso na eh. Akala ko, ilalabas
4: ito.
1: Kaya nga eh. At tanongin ko na sana, asan si Lloyd? Asan yung SPA?
5: Diba? Tsaka si NTD, asan yung dalaw?
3: Gio, what if nag-fast talk tayo dito?
0: Hindi, mamaya na yan, J4. Inaayos ko pa yung channel natin.
3: Hello! Sige, pagkatapos ano?
6: Take your time.
0: Hindi, Blue, naka-unlist lang talaga siya. Nakalimutan niya unlist si Janie, ano? Nakalimutan mag-unlist.
7: Oh. Naka-unlist kasi alam niyo ba bakit naka-unlist? Dahil yan sa insidente mo, J4! Dahil sa insidente mo!
0: Ano? Kuya Pao, may isusumbong sana ako.
1: Ano yan?
0: J4. Kasi itong si J4, nagpakita ng title sa Pornhub. Ang isang episode. Oh,
5: God, I
6: LARPA
1: ng J4. Oh, no. In the words of Asti,
4: guys, nasa Cool FM ba tayo? Okay,
0: hindi. Ang ina-air ata na yun ng pool na yun is Tita Mips
4: Magdalene. Okay.
1: Shout out Tita Mips.
4: Of course, Saturday.
5: Hi, Mips. Saturday.
1: Ito na.
0: Magazine!
5: Pero
0: anong nangyari? Notice nyo, medyo mahina yung mic na yun. Pagpasensyaan mo na yun kasi mag-i-install ako na yun ng Gen 2. Magpo-cocktail ako.
1: Narito na okay. Programa.
0: Oh my God.
1: Ayos na ba yung pasinsaya?
3: Ayos na ba yung channel?
1: Ganda ng transition mo, Barat.
0: Stimulating talaga yung ano yung Terra Nova. Inasadya ko yan para maputok talaga guys sa atin guys. Patakas ng range yan eh.
3: Patakas ng range. Radio.
1: Akala mo nakikinig ka ng ano, no? Top 40.
4: Ayan! Okay.
1: Oh my God! Nice! What's up mga kalamaw? Ano to? Smile Network out of context.
0: Smile?
1: Smile Network out of context.
8: Nagdodoble.
9: Speed timer sa
0: Pinagtapot na naman.
3: What's up mga kalamaw? Verify na ako please.
10: Hello sa mga
3: kalamaw. Verify na ako please.
4: Hello. Ay, ang ano.
1: Check nyo yung smile.
10: Anyari, anyari ko yung pamit. Tingnan ko.
1: Yung screen siya.
10: Para lang si Aisho Speedy. Para lang si Aisho Speedy.
3: May mirror.
9: Grabe, Aisho.
10: So, balik tayo.
1: I show speed or I show meat? Ay, sorry.
8: I show the meat.
10: Naka-speed tayo, naka-speed.
3: What's up, maglam-lamaw?
5: May ano ko dito eh.
8: What's up, mga kalapaw?
10: Sa mga taga-smiles.
1: Oy. Hello, madlang lamaw, mabuhay. O bakit NR na naman yung transition?
10: Alam mo ba Kuya Pao, ilang beses namin sinasabi, bakit NR ang transition?
1: Na parang news radio, no?
10: Oy, alam mo okay,
1: ba Kuya Pao? Kay AJ.
4: Gawa tayo sa rin.
1: AJ, nasa
10: ako. Ako pala kay AJ pala, si Navarro. Oy, by the way.
0: Bang nag-downgrade?
4: Oh.
0: Ano sasabi ko?
10: Grabe. So, naririnig ko pa rin yung feed ng cool.
3: Naririnig pa rin yung ano yung feed ng cool.
1: What's up, Uy. Mga kalamaw?
10: Hindi, Kuya Pao. July 31, launch natin. July 31, ma-air din natin yung programa natin doon sa Tigon Platforms.
1: 20 days na lang. Pasko na. Ay, joke lang.
10: Ano naman yun?
3: Pasko.
4: Pasko,
3: yeah.
1: Pero alam nyo kung anong masarap kainin pag Pasko?
10: Siya. Ay, sorry.
1: Oy, easy. Ah, Miko. Miko.
10: Wala, walang Mikom dito. Walang Mikom dito. Hindi uso.
3: Tasty's not here. Mikom's not here.
1: Wala, wala. Ano, saka pwede na. Alas 11 na ng gabi. Tulog na yung mga bata. Sakto, Master Gio, malamig ngayon. Masarap kumain ng...
10: Kaya nga malamig. Mga cool eh.
1: Masarap kumain ng ano. Masarap kumain ng Master Baked.
10: Hindi, Kuya Pao, mas masarap talaga siya. Ay,
3: kapalagin. Ay, gano.
10: Huwag nyo ansiran.
1: Biko. Biko.
0: Tumatawag na si Miko.
10: Alam mo ba Kuya Pao?
1: Oo, ano yan?
10: Alam mo ba narinig ng mga kalamaw kakapag ito eh? narinig niya sa call. Narinig kahapon sa call.
1: Yan?
10: Oo, yan. Narinig talaga sa call, legit.
1: Sandali lamang po, ha?
10: Oh, sige po kayo. Sige po kaya. Pero mga kaibigan, abisyo lang po sa mga gustong mag-compile ng Gento, dapat may sanity pa kayo, dapat may utak pa kayo, dapat ready po kayo sa mental torture na kailangan ninyong lipasin. Kung ayaw nyo na, pwede kayong mag-give up, install lang kayo ng Ubuntu, okay lang yan.
1: Uy, ba't may cool FM? Ba't may cool FM?
10: Ba't may cool FM stinger?
1: Makakabila na naman kayo, ha?
10: Huwag naman ganun.
3: Makakabila na naman tayo. Bibiyak mo, Ali.
1: Ang mga sabi ko lang, mga smileys, mahirap magkasakit. Mag-ingat kayo, ha? Lalo na pag walang mag-aalaga tulad ni Gio, diba? Forever ano? Ay, joke lang. Oy, ano?
3: Forever.
10: Kakainin ko yun. Hindi, kasi kung meron akong tao na mag-aalaga sa akin, kakainin ko yun eh.
1: So kakain ka ng tuna.
3: Oh, na.
10: Sabi daw ni RJ, Master Gio versus Master Bater. Tangina mo gago. Tangina, sumapaw ng Miko mo.
11: Bakyo
10: nga si Miko, alam mo ba Mikom?
3: Lima mo at!
10: Bakit hindi mo sinasus...

0: Pumunta kami ng studio ng News Radio, pinagdudog show namin.
1: Nakita ko.
0: Ginagawa namin balita na bumaba yung si MC sa kamay.
1: Di, alam nyo maganda, yung OBB ng may tulugan, bumaba yung si MSA, tapos nakasink sa beat nung ano, nakasink sa beat nung Terra Nova, na biglang nawala at kinalikot na naman ni RJ. May special coverage pa tayo ngayon.
0: Bukas pala. Hindi, Monday pa eh, diba? May Monday pa yan eh.
2: Malakas ang panahon na yun.
1: Pag sumabit ka sa Lunes, yari ka talaga sa akin. Ipa-shoutout kita kay Katrina Halili.
2: No! RJ, linoloko ka! RJ, linoloko ka! No! Papayag ka dyan, RJ.
1: Hindi, walang magagawa eh si RJ.
0: RJ. Hindi, Kuya Pao, dapat bigyan mo ng ng free trip to Katrina Halili's home. One-on-one interview.
1: Di lang yun, pre. Di lang one-on-one interview. Makapag magkocontentan pa sila doon.
3: Ano pa si Miko?
0: Mag-content.
3: Vlogs? Yes, vlogs.
0: Buwis na kanta yan. Ano,
1: Content po yung gagawin nila. Wala na po silang gagawing masama doon.
4: Ah, content. Ay, yung sa ano, parang YouTuber. O sige, bye.
3: Kuya, anong tapos ay malit?
0: Ang ina, meron pang auto-call. Ang ina, bilis ng linya ng telepono.
3: Kuya, may tas po ba tayo, kuya? Ay.
1: Fast talk with ghosty ba to o may tulugan? May tulugan.
0: Gago yung music.
1: Okay, ano, uy, baka ma-CS tayo dyan, ha?
2: Yeah. Oh, na.
3: Counter-Strike.
1: Copyright strike.
0: Alam nyo. Kanina daw, inere ata kanina yung tung-tung-tung smile. Eh, yung last song doon, narinig ko lang doon, is yung ibalik nyo si tatay. Ganyan yung last song nyo pa, legit. Pagkatapin ng 11,
1: ito teaser talaga yung kasi malapit ang magbalik yung pinakamamahal nating gigan sa smile para sa smile. Abangan nyo, malapit na. Ngayong Agosto, abangan nyo yan. Magbabalik. Bonggago. Sino ba? Bagong karakter doon.
0: Nililibit.
2: Tatay Sen.
0: Siyempre, si Sen Abunda, lilipat na po ng bagong show yan. Kasi wala na pong
1: pag-fixen.
0: Tinapos na ni Sen eh. Ang galing nga eh. Natapos na ni Red eh. Pero...
1: Jesus Godero.
0: She's...
1: Say she's...
0: Hindi.
5: Ito yung story kung bakit Cheese Escudero yung ano. That was actually a memory code, I mean, mga colleagues, in order to remember the mental disorder in Cheese Escudero.
0: Kaya nga, Schizo Escudero.
1: It's a free pala ang po.
2: Is this stuff in De La Salipa?
0: Eh, Oh, kwento ko lang sa inyo mga kalamaw tuloy. Smiley.
1: Kasi, kung baka bila ka na naman.
0: Hindi, sa'yong mukhas naman tayo, diba?
1: Ay, sa'yong mukhas naman tayo. Shout out.
0: Hindi, last couple. Nasa'yong mukhas na tayo.
1: I love you, BBM. Ay, sorry.
0: Gago. So kahapon pumunta ako ng Malakas kasi kumain kami sa labas nakita ko na yung bagong opisina ng R8 at saka Love Radio.
1: Ang linis yung bago nilang opisina.
6: Kauna-unahan sa Jensa. I don't like.
0: Now for context, itong studio na to, I think this was the Mega News FM ata yun. Mega News FM yata yun dati. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin yung sign nila, yung sticker sa door nila na nakalagay Mega 105.1 Mega News FM. Nandun pa rin sabi na sa door nila. Pero yun yung opisina nila. Hindi lang nire-release sa Facebook. Ano ba kasi?
7: So kung sino nagtatanong kung simulcast ba tayo sa Cool FM, hindi, nag-advertise sila eh.
0: Hindi, kasi na may kita mas magkos yung kasi, kaya gano'n.
7: Nag-advertise sila.
0: O, diba? Advertisement okay. Sila na yun. Ano yun? Magsishow tayo? Tapos may ad sa tabi? Gago.
7: Pwede
0: pa kayo
7: yung unique
0: yung code. Ano yung teleradio format? May TL yan, yung brigada, yung may ad sa tabi.
7: No.
2: Eh, technically,
3: yung teleradio naman. Dapat pa-banner na lang yung tour. Dapat pa-kyo.
2: Huwag pa-banner.
5: Commercial break, mag-ano na lang tayo, mag-logo na lang sa ano sa baba.
0: Sira ulo kayo. Ayoko na mawalan yung commercial break kasi hindi ko na... Kuya pa, ay, nandito pa si Kuya Pono. Ano na nandito pa si Kuya Pono?
8: Wait lang.
0: Ganun pala. Kuya pa, may parinig sana ako sa'yo mamaya. Magandang ad.
2: Magandang ad.
0: Wait lang, mga kaibigan.
8: Isa... Kasi nakatanggal yung speaker ko.
0: Okay. Oh, hintay na lang natin kasi para marinig mo talaga in glorious yes. HD radio.
6: Sa mas klarong high definition FM, ito ang bagong Radyo 5. Ay, sorry, kumakapila.
0: Oy. Sumasak. Akala ko ba ako lang yung nakakapila.
8: Hindi ako ng tenga, seryoso. Tapos hindi pa nakahit.
3: Oy, matik na akong kumabila. Kalamaw ko kanina.
0: Hindi, sige lang. Tapos hintayin na natin, Kuya, pa para marinig mo talaga later.
8: Ito na.
0: Okay na.
8: Ayan, sige. Banat.
0: Okay, mga kaibigan, isang ad break lang po hatid sa inyo ng hotdog ni Betlog. Magbabalik ang nag-iisa ano natin. May tulugan. Magandang ad to, Kuya Pao. Legit, promise. Makinig ka lang ng mabuti. Oo, legit, maganda siya.

0: Stephen. Di ba pasabog yung...
1: Anong klaseng commercial yun?
2: Ay, ano?
3: Napindot, napindot.
2: Natog na yan, pangit lasa.
0: Ganda ng
1: Adler po.
0: Oh, Blue, anong sasabihin mo sana?
2: Ano? May napansin ako sa ad. Mag-ginamit silang ano, sound ng Windows 3.1.
0: Anong sound?
1: Alin doon?
2: Yung tada, yung tada. Galing sa Windows yan.
1: Ay, oo, tama, oo. Kaya pa
0: nagagoy yung tada.
1: Familiar yung sound mix. Tada! Diba?
0: Confirmed, gumagamit ng Windows si Adam Orila.
1: At least, well, pwede mo naman siya i-convert to Linux, Master G, di ba? Pwede.
0: Oh, pero kuya pa ito, maganda yung ad.
1: Maganda ba yung ad? Mga ano, 69 overset.
2: Kasi ano, hindi mo siya mako-convert kasi sasabihin lang niya ang, yuck, ng OS na yan, napaka-komplikado.
1: alam nyo ba, for two years, nagtrabaho ako sa isang firm dito sa, kung nasan ako ngayon, sa Southern Metro Manila, na yung computer system nung buong kumpanya na yon, Ubuntu.
3: Ubuntu Studio ata yan.
1: Walang naka-word, walang naka, as in, libre office yung ginagamit namin.
0: Wisit, libre office, solid.
1: So, napakaganda, di ba?
0: Tibay niyo ah. Tibay na.
1: Ang matindi, Master G, yung mga monitor namin, pre, yung malalaking CRT. Nakakala... Take note, Broadcast City? Hindi, pare. Ito matindi. Libre office. Yung mga PC namin ay... Alam niyo yung mga lumang type na flat style na CPU? Tapos yung mga ano namin, yung mga monitor namin, CRT. Take note, this is the year 2015 na kung saan uso na yung Apple, uso na yung flat screen, uso na yung Windows 11. Ganyan na ganyan, Red Techie. Ganyan na ganyan yung mga computer namin. Kulang na lalagyan mong diskette.
2: Linux, CRT, Manila.
1: Tapos yung mga...
2: Nasa Broadcast City si Sir Pao.
1: Mali. Nasa Alabang ako.
0: Hindi, natatawa kami ba't sinasabi namin Broadcast City yan, Kuya Po? Kasi yung last time namin nakita yung Broadcast City in operation, eh CRT pa yung computer nila. CRT yung monitor nila.
1: Oo. Oh.
0: Na para bang ano dito? 1990s pa yung technology. Grabe, so
1: ulit.
0: Ngayon, mas mahal na yun yung CRT ni mismo kahit wala na sa circulation. Kung masasalbo lang sana, kunin ko agad, lagay ko lang sa tabi ba. Pwede na yung pang, ano, welcome to BP brother. No, yun. Okay. Pero ito, yung ad na yun, pala pa, I would like to thank Jay, Hotdog ni Betlogs for the ad. Maganda yung ad.
1: May bago tayong produkto, napakaganda.
0: Hotdog ni Betlogs. Eh, yun niya, sabi daw nila, put, paano nga sabihin J4?
2: Ew! Yuck! Nakatog na yan, bangit lasa!
1: Na para bang ano, vlogger na galing sa ibang bansa eh.
0: Yun niya eh. Binura ba naman yung hotdog? Tinatanong pa ba yan sa regulator ng ads? Pwede ba yan for air? Yan yung tanong eh. Yes, Kuya Po. Pabalik natin si Kuya Po. Pero ito, totoo talaga ito guys. Tinatanong pa ba yan sa mga regulator ng ads na...
2: Binayaran.
0: Pwede ba na yan? Binayaran. Mikom!
4: Uy! Kahapon ko pa ito naririnig. Ba't may mura yung ad ng ano, hotdog ni Betlogs?
0: Malay ko ba? Nagsasabok nga ata kung gumawa ng ad niyan eh.
4: Sino gumawa nun? So, suntokin ko yun.
0: Ang pangalan niya si Lodzo at saka si Jay. Thank you.
4: Lodzo, I will find you.
0: Red, I need your assistance right now. Paano ba gumawa?

0: its partition, so might as well give it my all while I still have time, you know. Yung pinag-uusapan nila sa chat, BTRFS, Better FS na ako po. Yung git, ginamit ko naman sa Endeavor OS noong nag-install pa ako ng ganun, EXT4. EXT4 talaga yung ano gamit ko minsan. Fuck, I don't know. I'm just like that, I guess. So since wala akong mapapag-usapan ngayon, maglalaro tayo ng Very Very LARP. Kasi yung topic ko, ano, para sa actual debut ko yun. So, TOC, screen ko muna. Ito, maglalaro tayo ng pambansang LARP na game. Retro Studio, na-natural disaster survival ulit tayo. Even though I already played that when, ano, when
1: the times.
0: GeForce facility was in my Tulugan. Yan, you know, pasabog talaga na avatar. Hindi naman accurate sa ano, actual avatar ko eh. I'm just too broke in Retro Studio for that. Kasi yung Retro Studio, meron siyang separate currency. I don't want to spend money on it. Oh, yes! GeForce facility sa may Tulugan yun! Perfect! Perfect! Kasi at least, remind ng viewers, ano, hindi talaga ano, GeForce facility to. Preview lang sa mga gagawin ko. Ayun. Okay, ano kaya disaster ngayon? Hindi ko alam. Siguro magbabayon na naman si MSA. Kaso, wala ata si MSA dito, no? Nasa ibang show yun. Nasa, maisasabihin ako yun. So, how many viewers kaya yung ano? May sasabihin ako ngayon? Mga 2, no? Teko nga yung ano? Yo server. Eh, hindi. MSA server. Oh, yeah. No, mamaya, magpipitch ako kay Gio kung ano. Pwede tayo mag-simulcast ng may sasabihin ako. Yan, tornado. Grabe, may mga nauna, oh. May mga nada pa. Ano, para si Senator Bato. Si Senator Bato pala. Sinabi ko ba si Senator Bato? Grabe.

0: Gio, buhay ka pa dyan?
1: No.
2: Yes. I'm just doing the compiling. At yan na po, nagtatapos ang May Tulugan hanggang sa muli. Kita-kita po tayo sa susunod. Kahit si J4 ang nag-take over, ang importante ay malaga kasi ako po tangay na, alam mo ba, J4? Kinocompile ko pa rin ang Gen 2. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Ito ang May Tulugan. Bye-bye.
0: Ano ba yung halos lahat ng live stream J4 facility? Parang naging debut ko to, early debut. Gagi. Okay, bye-bye.

August 7 p.m. Eastern time. So it's

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Abu. The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Pagbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: tanyan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Lak-laka.
7: Sagada po. Nang mag-laka.
5: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi.

0: Hala nga naman! Ladies and gentlemen, grabe talaga ang buhay na. Oo nga eh, 8-8 na nga eh. Pero yun na nga.
1: 8-8 na.

0: Robin ang mas... Nakawin ako doon.
1: Bayo! Bago bumagyo!
0: Bago!
1: Coverage! MSA!
0: Aray ka!
1: Bayo! Bago bumagyo! Special coverage! Ayan na MSA!
0: Pucha, napagod ako doon ah! Pasan ko muna! Ang lakas ng ulan eh! Ay nako, magandang gabi sa inyong lahat. Mga ka-smileys, mga ka-rando, mga ka-sex. Hiningan lang ako eh, boys. Aray ko. Ah, nako. Ayaw makapaniwala. Ay nako. Silive pa tayo, guys. Kasi actually, wala daw sila ng kuryente. Aray ko. Yan natin, guys. Oh! Oh my God. Wait. Uy, si Terebi. Ay, loko. Salamat. Wala, pre. Hindi ako makakapaglibre.
1: Hindi. Isi-send ko pong number ko dito.
0: Whoa. Wag dito. Lawag na. Pero supportahan niyo naman kami di. Unavailably. Aray ko. Teka, hininga na lang ako eh. Oh my God.
1: Nakook
0: nga ako. Teka, kita mo. Kita ba ako nakabayo dahil ng ano, no? Kanina. Gusto po, guys. Ayan. Last episode. Ang pangalan, TikTok ko na age restricted, yan yung kanina. Tapos, ano pa nga ba? Basta wala nang iba. Ewan ko na lang. Ayun ako. Yung mapag-usapan yung iba, guys. Ayan, ladies and gentlemen, napapakinggan po tayo ngayon exclusively dito sa YouTube. Siyempre, mapapaano naman din for upload naman sa Spotify at sa Apple Podcast or sa iTunes. Mapapakinggan nyo pa rin ang DZ sa DZX 1026 every time, anytime, anywhere. Six. Grabe naman yan. At syempre sa JLR, hiningal na ako eh. Wait lang. At sa JLR, ano nga yun? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala uli. 89.5 and 1620 kHz sa AM. Ano? Nangangawit na pa ako. Aray ko. Ano ba naman yan? Uy! Calvo 45, tama. Itong picture pala, no? Calvo 45 oil. May bago pala nito. Bagong produkto yan, guys. Galing sa Kain Montaño Generics. Ay. Mapaniwala dun eh. Ayan. So, bakit po delay kanina yung ano natin, yung show natin? There's might be a few changes lang. Wala lang. Kasi, dinelay ko lang muna to 11:30 kaya nagsimula po tayo ngayon dito sa show na ito, no? Of course, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel habang tayo nandito, no? 8 audience, shout out po ngayon si LTG, Laro Tayo Gaming, Kain Montaño, si AJ, Sweeter ng mga Nabaru, Carlos Yulo, hindi tira naglalarp. Si somebody na ano, wait lang. Si somebody na somebody named Sayan. Si John Dacantalope, Reggie Jr., Bobocat at si Tire B. Yes.

Si Terry B. Terry B B. Si Terry B B. Terry B B. Actually, sa mga meron dyang speech perm access, pwede kayong pumunta ngayon if you want to. Kung gusto yung, pwede kayong mag-speak. Kung meron kayong stage perm access, ulitin ko na, stage perm access sa inyong role dito sa server na ito. Yan lang po at maraming salamat. Anyway, ay nako, ang dami nating parang wala na akong pag-usapan. Hindi, joke lang, joke lang. Hindi, meron yan guys. Check ko lang muna. Ay, patay pala ang power. Galing ng galing ng VR chat. Naglalaro ako sa ng ng Ghost Hotel. Bayo, pag walang top, wag. Kaka-ocho-ocho ko lang na nahingal na ako eh. Kaka-ocho-ocho ko lang eh. Aray ko. Sinama ko pa ang bayo kanina. Literal. Gaming. Pwede siguro, ang tanong, maglalagga ako. Yan ang patay tayo dyan. Maglalagga. Wait lang. I forgot to turn off the mic on VR chat. Lala. Wala ako kasing ito, ganito na lang. Itong panahon, malakas ang ulan dito sa amin. Hindi naman nag-off ang power eh. Okay pa eh. Ito, may internet pa ako. Yung iba, sa mga smile din, ay actually, nawalan din sila ng power. Nawalan din sila ng power. Dahil nalakas ng ulan nga. I think si Mido, Diyos ko, nawalan daw siya ng power. Oh, ano to? Can I play GTA 6 on MSA Gatas? No, you cannot play GTA 6 on MSA Gatas. Anong multi-theft auto? Tingnan mo! Mali yung pagkasabi ng AI, hindi Grand Theft Auto. MTA nakasulat. MTA nakasulat. MTA nakasulat. Gago. MTA nakasulat. MTA. Hindi GTA, MTA. Gago. Anong klaseng AI to? Galing ng AI overview. Yes, you cannot play GTA 6 on MSA Gatas. Multi-tap audio San Andreas. MTA sa multiplayer notification. Strictly for GTA. San Andreas or PC, meron sa GTA 6. Ay, dako po. Pucha, MTA, hindi multi-tap auto ang pucha. Multi-tap auto. Aray ko. Ano ba yan? Ay, nako. Siyempre may chat naman po tayo ngayon dito sa ating station na natin yung volume natin konti. Ay, nahihinayan pa. Wag, I think, kasi guys, meron akong sasabihin. Ang sakit ng balls ko. That is so true. Ayokong magpa-extend muna. Pasensya na guys. 1 hour lang muna tayo dito sa program. Cause ang sakit ng balls ko. Yan lang masasabi ko. Masakit ang balls ko sa ngayon. Yes, masakit ang balls ko. Ewan ko na lang kung bakit. Kung masakit ang balls. Dahil wag ang sakit ng balls. Ang sakit daw ng balls. Ang sakit daw ng balls. Aray ko.

Ay, naka. Oh, may Balls HD. Kaya, there will be no extensions muna. Gio, I'm so sorry about this. Pero hindi ko muna ito i-extend ang show ko sa ngayon. Kaya, kailangan ko muna magpahinga ng ilang sandali. Makakapag-show naman ako sa next week. Sa August 14, syempre, birthday ko. And then sa Sabado din as well, no? Still, wala pa rin ang ano natin, ang Smile Network just yet. So, they still currently work in progress pa. Kaya temporary pa silang nag-aayos. And they're still running the broadcast this today, no? Sakit. Lagi ka manonood ng ball movie. Ball movie? Anong ball movie? Yung ball ni Wally. Hindi pala yun. Hindi. Iba natin ng konti. Ano ko, Baldiwa? Ah, yan. Naglalag na ang aking encoder. Kalaga. Pero mamaya, iyan ko to, i-end ko to ng broadcast para maayos ko yung encoder na to. Hindi ko kasi matitignan to dahil ng ano eh, ng cellphone ko yung nakacharge pa. Oo. Kaya hindi ko muna inaano to. Ano to? Ay, syempre. Ay, hindi na malood yung jeep natin. Elite ball knowledge. Yes. The throne of balls. With an audience na agad tayo. Welcome sa Piro, sa ating ano nating audience natin. Syempre, may sasabihin nga pala ako. I don't dox with this shit. Wait lang muna. Excuse natin tong camera. Still, nandito pa rin si Jax, oh. Asan ngayon? Hindi ko maturo. Ayun, oh. Ayun, nandiyan pa rin si Jax. Hawak pa rin ng susi. Siyempre, dumating na yung packaging. I don't wanna see my ano dito kasi may shipping information. Dumating yung pyesa. Wait lang, buksan ko muna to. Wow! Pupuksan natin yung pyesa. Ay, pucha. Ganyan. Gago, malalaglag agad eh. Ano ba yan? Wow, may bagong table. Kailangan kong i-mount ko to sa mic ko. Yan lang, guys.

hindi ko alam kung anong laman ito. Piyesa ba to o hindi? Ito ay Infinix Smart 8. Infinix Smart 8. Ito yung charging port. Nasira daw ang charging port. Wala akong gunting. Ay wait, meron pala akong blade. Bobo ko talaga. Hanggang 12:30 po tayo, guys. 12:30 AM na madaling araw. Wala po tayong commercial. Kasi ito ay commercial free muna. Pansamantala. May blade eh. Ito nga yun. I'm guessing this is correct. So, Infinix Smart. Yes, Infinix Smart. Ano mo natin ito? Yan o. Ganyan guys. Ang lino, high definition. Kahit i-focus pa.

too close. Ayan. Pati yung USB. Yes. Ayan, nakikita po natin yan. Sa mga audio listeners, this is a Infinix Smart 8 charging port na hinahawak ko ngayon. Dahil ay ano pa to? Bago pa lang tong bili. Nakikita po natin. Oh, di ba? Pero ayusin ko to soon. Wait lang, ayusin. Oh, Type-C for fast charging, yes. I think may IC to ko, so okay siya. May chip na siya sa loob. Kinapi lang yung ano na ng itong board. Tapos nilagyan ng IC kung yung ano niya, charging niya. Para ma-fast charge. Kasi ito, ginawa ko siyang itong pinagawa ko. Tamama ko to, pero binenta na. Ngayon, pinaayos sa akin, binalik. Nasira daw ang charging port. So by the way, matagal ko tong inano to. Tinransparent ko to. Ako nag-modify. Tinanggal ko yung vinyl na hindi ko. Ngayon binalik sa akin. Binalik sa akin dahil sirado ang charging port. Ulitin ko lang, charging port ang nasira. Infinix Smart ito. Hindi na siya ma-charge. Wala. No significant. No fast day.

ang sakit. Bakit? May ginawa ba akong kasalanan? Sabi daw niya, MSA, mas ang sakit ng ginawa mo sa akin. Bakit? Anong ginawa ko? Bakit na, ang sakit ng balls ko? No, yung balls. Sakit ang balls ko ngayon. Seryoso, guys. Sakit talaga. Hindi ako makapaniwala. Alam niyo naman. Ayan. Gusto kong tanggalin, kaya lang, hindi muna sa ngayon kasi bukas ko na lang ito iayosin ko dahil Sunday ayosin ko to. Yung iba ditong dalawang cellphone nandi dito pa who's still inactive pa rin. Ito check ko to, ito double check ko to. Ito naman inaantay ko pa yung customer na nabibili pa akong ano mga to, kung bibili ba ako ng AMOLED permission to ano to buy. Eh, hindi mo na, eh, hindi ko lang kung papayag pa siya or hindi kasi mahal ang AMOLED nito. Mahal ang AMOLED nito.

0: Nawala yung ano ko, wait lang. No, you broke. Oh, wag dito. Oh, hell no. Oh, hell no. Na. Wait. Wala yung papel. Tatakpan ko tong blade. Shit. Wait lang. Do you sell Samsung phones? Wala. Wala pa akong nasesell pang ibang cellphone. Pero ito, hindi ko pa ito ni-check. Kasi binigay sa akin ito eh. So, inactive pa ito. Hindi ko pa ito na ano eh. Naayos. Wala akong pira. Ano ka ba? Hindi mo naman ako nag-ehirap ako eh. Ano ba yan? Ah, hell no. Pero consider donating po sa aking Ko-fi. ko-fi.com/msaofficial1 po. So we can reach this goal to $1,000 to buy a gaming laptop, pati na rin sa setups. Anyway, magkano kita mo sa repair? 500. Ano na to? 500. Kung bibili sila ng sariling LCD, 500 ang kanilang ibibili. Or yung AMOLED naman, magiging 600 ang labor. Or 600 to 700 or 800 pataas. Dahil mga cellphone ngayon ay may AMOLED na. Tapos, sa laptop naman, iniintay ko pa. I'm still broke. Wala pa yung laptop. Yung gaming laptop na isa, which is Dell G5, ay pinapaayos pa kasi sira daw yung regulator. Yeah, sira yung regulator daw. Oops! Pero yan. Baka kailangan ko pa iantay. I need to wait for a couple of minutes or weeks, months. Ano pa ba? Hindi ko alam. Ayos pa ba yung repair ni dun sa ibang repara. So, I'm still waiting for it. And then, ano pa? Ano, how much you make CPU? Eh,
1: replacer lang po ako. Wala po akong advanced tools. Replacement lang po. At wala pa akong advanced tools.
0: I replace parts. Yung ibang chipset, doon sa iba. Doon ako nagpapagawa sa iba. Or doon ko pinapagawa sa iba. Oo, yun. To revive Note 7, gago. Ano ba yan? Odin 3? Ang lala. Di pwede siguro yan. O Odin 3. Kaya lang, papayag kayo ng ano yan. Gagana ba yan? Lagyan ng Lineage OS yan. De joke. O nga pala, may kwento ako. Ito si ano, Staros, naglagay siya ng Lineage OS sa kanyang tablet. 2019 na tablet. I'm not even kidding, running on a Android 16. At gumana siya this today. Nag-screen record pa talaga siya. Gumana yung audio.
1: Are you serious, bro? Alala. Running on Android tablet in 2019 on Android 16. Hindi ako makapanood. Oh my goodness.
2: Android 69.
1: Ang bihira. Makarinig ba tayo ng audio, no? Bago tayo magano. Balik tayo ng duo. Kasi ano pa tayo, kita natin yung chat dito eh. Kaya maglalag po tayo, kaya check ko muna, double check. Ayan. So alas 12 na po. Which is August 9. Anong August 9? Oo nga, August 9 nga. Tapos na po ang ating 8-8 po natin. Welcome to August 9 po. 12 o'clock na po, alas 12 na. Pero kamusta ang inyong ano dyan? Like, ano ba, wait lang, mga places ninyo sa inyong ano nga to? Places nga ba? Ano ba yan? Yes, doon lamang yan available sa aking doon sa donate MSA, doon sa aking hashtag donate MSA. Andun lahat ang QR code at nandyan rin yung coffee as well. Ayun lang. Oh nga pala, gagi. Gago. Wait lang. Meron pala akong footlong. Teka guys, kukunin ko yung ketchup at saka mayo. Hindi ko pa nakakain. Oh, footlong oh. Tinan mo, wait lang. Seryoso. Ayan oh. Pranks. Ayan, di ko pa kinakain. Kanina pa. Baka mamaya, baka masuwa. Joke lang. Kainin ko nga to. Anong igok? Go.

hindi ko narinig yung ulan kasi sira, nakasarado yung bintana ko. Pero malamig dito. Dito sa akin, sa akin panahon. Ano ba talaga? Lang, hindi ko maintindihan. Iano ko lang tong mayo tsaka ano. Hindi sira ang bintana. Ano, nakasara ang bintana. Kaya hindi ko marinig yung ulan sa ngayon. Tsaka may fan pa ako. Ilagay ko lang tong mayo. Lagyan natin ng mayo yan. Pero may ketchup na eh. Parang hindi ko na kailangan lagyan. Lang guys ha. Look at the drip of the mayo. Go, go, go, go! Iyan ako pa itong konti. Yeah! Kulang pa. Yup! That should do it. O yan. That should do it. Sarap ng cheese. Umbudburan ko yun ng cheese tapos lagyan ng itlog. Lalo pang masasarap pa. Scrambled egg. Budburan mo na ng putlong. Doon ka masasarapan. Lalapam. Uy! Grabe naman yan. Uy, lumobat. Tapatan mo si Tapatan mo si Gabriel Ansaldo ng cooking skills.

0: pa yan? Ayan, kakain na po tayo, guys. Oh, akala ko may langaw eh. Ayan, oh. Wow! Focus natin. Wow! Wow! Okay, guys.
1: Okay. Ang bintana. Ang sarap, guys. Papa, masasarap pa. Tara, you know. Grabing panahon natin dito sa ating...
0: Don't worry, naka-record naman tong... Naka-live recorded naman tayo.
1: So... Special errand for it. Whenever.
2: Big Thunder Alex, marunong ba ikaw mag-lock? Paano mag-unlock ng isang lock?
1: Ganyan lang problema ko. Hindi ko alam.
2: Hindi ko alam. Galing mo. Hindi, lalayas ako. Aalis ako. Puto ko naman.
1: Sige.
2: Okay,
1: mutang pinanggit. Aray ko. Napaka, ipa-repair mo na sa iba. Mahirap yan, baka imposible yan. Learning these days, ang lasa ng hotdog. Medyo mahalat.
2: Kasi nga ng hotdog.
0: Kasi ng hotdog? Galing sa hotdog ni Bitlogs. Ayun.

0: At po natin ngayon.
1: Nakabot pala ako.
0: Brand X.
2: Wala. Brand X daw ito.
0: Ano, wait, wait lang. Ano ba ito? Ano nga to? Oh my god. Nakalimutan ko na. Ano sasabihin ko? Wait lang.

0: hindi na kayo mababoring girl sa hotdog na to.
1: Mm. They
0: Gago na dumiyan yung camera ko. Putang galayan.
1: Dumi na dumi na dumi. Let me clean that for you. Yan. Malinis na. Ay, nako.

Cavite. While dito sa Rave Not, oh my God, ang labo! Tamuka! Medyo ano yung, ano ko, yung bitrate sa video call. Pero sa live, makikita nyo. Malino din yan, malino din yan. Oh my God, guys. Nga pala, no? Wait lang. Bilangin natin yung ano ko, yung remaining natin. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yan. 5 days na lang. Malapit ng birthday, yes. Malapit na ang aking birthday ko. MSA 20! MSA 20!

0: Only.
1: I will do the Roblox thing. Laro tayo ng Arsenal. Baga ano, kasi kailangan kong i-throwback yun eh. Kasi I played Arsenal for months. Or years. To 3 years, bro. Matagal na. I'm serious. Doon ako nag-live dati. Doon sa malayo, sa dagat. Ngayon dito naman. Ngayon dito naman sa malapit. Yes. Doon ako nag-live. Dati. Sa Roblox. Sa akin live stream ko ng YouTube. At syempre, 10 years po ang ating YouTube natin. Sa mga nanonood din dyan sa channel. Hindi ko kayo makikita sa chat. Kasi I'm currently, wala ako magagamit. Dito pa rin yung cellphone ko, pre. Ano ba yan? Ano to? Pabagong upload po sa Smile. MSA88 with Terebayo before good governor.
2: Don't you shipping!
1: No! No! No! No, no! Not, hell no! Gago! Pati ba naman si Seven? Ayop na reaction yan. Ambira. You know what? Lagyan ko ng ketchup to. Pag-aluin ko. Well, give me a diabetes. Diabetes ang system diabetes. Gago. Ang lala. Wait lang ha. Salamat sa mga nag-join sa server. Thank you so much. Bigyan ko kayo ng goods lang. Wait lang, si

0: Nandiyan pa rin yung logs dyan eh.
1: Sabi yung pabili ketchup. Lagi ako ketchup. Cheese. Cheese spread pala.
0: Tapos banana ketchup pa, hinalo pa. Chili corn dog. Or corn dog. Ay. Chili dogs pala.
1: Part of finish by the way. Nga pala.
0: Dami mga kaibigan ko sa BR at sa Amerika. At ganun. Lalo, like, I try to understand these people. Or, hindi. Pinapakinggan ko din mga English. I mean, I can still understand. Ayun na. Ayan, kitang-kita. Oh, pwede ka pa rin. Binigyan kita. May ano na yun eh. Since mod ka, eh, may media ka dyan.

in Onyx, itong bago nilang UI. Nakikita po natin, like for example, ito they change it 4 months na. 4 months na to. Months, few months pa to eh, na change. Pero yung team niya naging nag-ano na siya, super dark na siya. So ibig sabihin ano na siya, matitipid na yung ano mo, yung display mo. Or matitipid yung battery mo, or actually. Super dark na talaga, naging Onyx. Midnight into Onyx. Let me check my GC real quick. Pagiging liquid metal yan, ay nako po. Liquid metal. Diba saan yan? Sa thermal yan? Sa mga gamers dyan? Ah, hell na. Ayan no. Kanina, inano pa lang to ni Blue Wave. Si Perby at saka ako. Grabe guys. 6-7. Ang pira. This is Lanz. Lanzone. Ako nalaglag. Nalaglag. Kagago. Oh my god. Ayan, nalaglag. This is Lanz. Lanzones. Sarap. Sarap ng Lanzones. Uy, rapid na pala tayo matapos, no? Oh shit. Ayusin ko muna yung mic ko. Oh my god, bro. Wala akong maano tong mount na to. Ah, shit, bro. Uy! Ano to, Sen? Ay, ay, nawala na natin camera natin. Ay, hindi ko pala alam yun. Nawala nga ating camera natin, guys. Wait lang. Ayun. Nakikita po natin ito.

0: ba yun?
1: Pero jokes aside, seriously jokes aside daw, please do our official profile frame. Sa mga gumagamit dyan, na si Sapiro, John Da Cantaloupe, and si Carlos are using the official the smile profile frame. Ayan, salamat sa inyo. Wag ito, not this bro, I'm not joking, hindi pwede to. Ang LARPing lang yan, pambihira. Focus siya eh, grabe pumokus si MSC. Nakita ko to kadidi. Kailan ba to? Tagal natin? Oh, 7-12 pa to. Nung ano pa yan ah, nung July pa, July 12. Kagi. Ano to? Wait lang, may nagping sa akin sa fanmade archive. Okay. Nag-send sa akin si... Okay, nagping sa akin si Allen Nation. Thank you, Luigi. Fanmade archives sa channel ng Lefany Brands. Sinong nagkaroon? Who made the new advertisement? Meron tayong MSA Food Delivery. Ayo, serious right now bro, wait lang. I-play na natin to. What the fuck? Check nyo guys sa Fanmade Archives sa Lefany Brands channel. 10 seconds. By the way, this contains an AI by the way. It was used with AI by the way. Ulitin ko lang to para malaman nyo na itong makikita nyo sa screen. Pati na rin sa screen at saka sa audio na to. Contains AI po itong video and audio. Iyan na natin. Panoodin natin. Uy! Sarap nan! 11 seconds pa lang yan! Pero hindi ko narinig yung volume. Ang galing ah! Open natin sa YouTube. Wait lang. Clip natin to. Wait lang. Wala palang audio yun? Nga, walang audio nga. Tala, gumamit ng AI. Buti na lang. Using Google Gemini. 10 seconds lang yan ha. May gumawa pa talaga, made by Fanmade TV Hand RCPH. It is very advanced. Ulitin ko lang. Walang sound pala to. It's just a visual AI. Pretty ko AI po ito. Ano? MSA Food Delivery. Uy, live pala si Speed. Kasi kay Sinat. Kasi naglalaro sila ng Minecraft na hardcore. Huwag sila dapat mamatay dun sa Minecraft. Yes, they're using Imagen 5 plus VO4. Ah, oh my god, bro. What the fuck? Ang lala ng AI ngayon ah. Pahaba ng pahaba. Makapaniwala. With Gemini Ultra? Diyos ko!
2: That is more advanced as hell, bro. Ewan, nagkaroon yung Google Play Store. Pati yung App Store nito. Isa pa nga, guys.
1: Rating ko lang, ha? Ayan, no? Grabe naman yan. Too advanced, holy shit. Lala.
3: It's like taking a gallon of water, bro.
1: Oh, gallon of water. Uy, iba na yan. Nagets ko na.
3: Ano?
1: Gets ko na yan.
3: Ang hindi sa ano? PGF Lechon. Ang bida ka.
1: Ha? PGF Lechon? Eh, bago na naman na. Wala.
3: Tignan mo ba yung chat?
1: Oh, sige, sige. Wait, wait, wait.

0: Their evolution in guidance for this commercial bowl. Well, yeah, yeah. Hey, yo! Hanggang 12:30 po tayo. Ayoko magpa-extend kasi ang sakit ng balls ko. Ulitin ko na, seryoso ako.
1: Ah, ha? Sakit na ba?
0: Oo. Oh, kailangan ko mag ano. I need to rest.
1: Hindi, kasi di ka.
0: Kayo akong i-extend.
1: Hindi.
2: Okay.
0: Ayop pa. Inahabi pa talaga. Ayop. Nakagko. Ayop pa. Ayop pa. Tama naman, that's true. Ano naman ito mga scientists eh. Nga naman, educational purposes lang. Masakit nga talaga pag hindi ka nakakapag, you know, kunin some shit. Oo. Masakit nga talaga.
1: At ang sakit ng balls mo?
0: Yun nga eh. After ko mag ayoko pala. Wag na pala.
1: After mag what? That's crazy.
0: Wag dito. Iya, mag-aano na tayo mamaya. Pero matatapos natin ano natin programa natin kasi ayokong i-extend muna. At sakit talaga. Okay. O nga pala, nagkaroon pala din ng TJ Lechon Baboy yun to. After the Adam Orela Lechon Manok, may Lechon Baboy.
1: Son!
0: 45
1: milk!
0: 45 milk! Son! 45 milk! Ito, 4x3 to. AI pa rin to, by the way, ah. Ayan, nakikita po natin sa screen. Lechon Baboy! Sarap! Sarap! Ah! That's too much advance! What the fuck?
1: Guys, tubig po ang ginagastos ni Adam Orellar sa lintik na ad na yan.
0: Tama. Lala. Nagastos pa talaga yung galon. Excuse me, guys. Diyos ko po, yung makapaliwala. Sopong spaghetti! Hindi pa rin naman dyan yung spaghetti, pero ang sarap na, no? Ay, oo. Pati nga si Jor A. Actually, si Jor A. Gumamit din siya ng car videos din. Na gumamit siya ng AI. Yan, gastos pa yan. Gastos din niya sa galon na yan.
1: Pati rin si...
0: Sino pa ba? Oo, si Jor A nga. Sinabi ko.
1: Gago si Jor A.
0: Kasama si Jor A.
1: AI, let's go!
0: Oo, newscast AI din.
1: What the fuck, bro fell off.
0: Yeah, for real. Kaya lang ang
1: okay,
0: advance.
1: Okay, mag AI. Turuan mo sarili mo mag-alight.
0: Oo. Mag-alight ka na lang.
1: Hindi, Jora yung supermarket ha. Kasi yung supermarket, kami yung nagmamahala. Si Jora
0: mismo. Si Jora mismo. Ang may-ari. Tapos kami nagmamahala. Ano ba yan? Napaka-wild. may sun silk. At yun, panahon din natin. Kaya yung sa OBS lang tumano natin.
1: Okay na.
0: Nakamotor.
1: Ako ay aalis na po
3: kami. I love Kawasaki 2-stroke.
0: Patay tayo na to. Kumamit pa ng kumastos pa talaga ng galon. Kita nyo yan. Ulitin ko lang to. Alag na ang lagang ating ang
3: I love life. Kawasaki 2-stroke.
0: Oh my god, bro. Oh, yan. Okay, thank you, Gio, ha. Ayan. Alis na daw siya. Okay, binagyo tayo. Ang wild naman na to.
2: tayo. Thank you, Adam Orellar. Di na kami makabili ng RAM. Aray ko.
0: Aray ko po.
2: Aray ko.
0: What is this AI Slap SM na? Ha? Ano to? Oh, hell no. Ang daming, ang dami. Oh, no. Guys, I've never used an AI in my entire life. Well, hindi ako gumagamit ng AI. I'm not even joking. Kahit from scratch lang sarili ko, ako lang nag-aano. Hindi, pero gumagamit din naman for GPT lang. Eh, hindi ako gumagamit ng mga gayan na visual shit. Pero, yung aking mukha ko, dahil ginawa, pinaano sa akin ni Gab eh. Sabi niyo naka, visit. Nung nag-start ng AI eh, AI era, I've never used that shit. Pero yun na nga. This today, hindi. Ayan na. Pero for GPT din, gumagamit niya ako. Pero AI pa rin yun. Gusto. Baka na, nasama na ata ako sa gasto. Kunting ano lang, kating patak lang. Ang gallons, mas malakas sa audio at saka video. Okay? Mas malakas yon. Yung patak na ng konti. Yun dapat. Yung mga text lang, kauti na ng patak lang yan. Ha? May Adam Telecom? Ay gagi, overtime na pala tayo. Last na yan guys. Adam Orellar Telecom. So, may Adam Orellar Telecom. Aray ko, busog na ako. Can we until 12:45? You know, wait lang. Ayos pa ba, balls? Okay, di pa okay. Pero, sige, fine. Extend pa natin to habang wala pang commercial. Wala namang commercial to eh. 12:45, ayoko na nga launa. Ah, sige, 12:45 pa tayo. Sige, sige. Okay. Huwag nang bitin. Ano kasi, mag-aalauna na. Eh, actually, kailangan ko din ipahinga yung ano ko. Hindi nga ako na gano'n, di ba? Alam nyo na yan. You know. Now you know. Anyway, lagyan mo ng unan sa ilalim ng balls. Aray na. Lala. Busog na ako dun eh. Ubus ko na. Oh, I would like to talk about the VR. Virtual desktop beta adds wired USB support on Quest headset. Oh my god. Pero actually, virtual desktop is a paid, by the way, it's a paid version. It's a paid, by the way. Pwede mo siyang, pwede kang mag virtual desktop on your VR. Naka-connected. Oh, by the way, naka-connect yun. Pwede ka mag-virtual desktop to the VR system kung meron kang VR, guys. Oh nga pala, kung meron kayong spare, if you have Quest 2 or Quest 3 lang ang recommended, or Quest 3S, okay na yun sa Quest 3S because I can still do the wireless though. Gago! Ano yan? Pati naman yung bayan! Aray! Gago, ba't ko si in-spoil? Ba't in-spoil? Hindi mo na kailangan i-spoil pa. Gago, ang sakit. Ang sakit. Oh my god. Ang sakit nan, B. Ang sakit nan. Pero, if y'all send some, if you have a spare standalone VR headset, baka ako maglaro din ng other games din sa VR or do some productivity like ano din, ano, mag TOC ka ba sa ano, sa VR? Parsec on VR. I mean, pwede ka mag-download kasi APK siya eh. Cause you know, I just wanna talk about this, ano, itong virtual reality. I've never tried anything else na virtual reality na VR na yan. Eh dati, 2017 VR chat, diba? From this today, still ongoing na. I think I'm interested now sa VR. I tried before like yung ano, the Google Cardboard era, meron din yan eh. They also have Google Cardboard era. Nag-send ka ng piso sa mukha. Wait lang. Okay, balikin natin. Okay. Kasi I tried Google Cardboard before with my friend na naglalaro kami ng Bomb Squad VR. Meron VR version ng Bomb Squad. May Bomb Squad na normal version at Bomb Squad na VR. Meron yan. You can actually connect them using your controller. That is true, guys. Tinaray ko siya. Oh my God. Yung pala yung virtual reality ng ano. Puti, gumana pala yung Google Cardboard na yun. From this today, nagana po itong up to Android 16 or 17 this today. Meron pa rin gyroscopic gyroscope. Siyempre, may sensor naman din to. And pwede ka pa rin mag Google Cardboard kung meron kang ano, VR box or something na plastic man o yung cardboard mismo. If you want to make your own, yeah, sure, go ahead, make your own cardboard VR. Pero kung gusto mo nang bumili something else, sige, pwede ka rin bumili. Mabibili lang yan sa online. Pero yes, meron din naman YouTube itong watch in VR. Pwede. Kaya hindi natin ito makakontrol. Wala naman akong ano eh. Lala naman. O ito pa, wait lang. Ala, sa mukha. Nag-send ng isa pa. Gagi! Ay wait, hindi pa na ito. Uy! Ay, hindi, malabo lang yan, guys. Hindi. Malabo yan. Hindi ko yan i-ano. Hindi ko yan i-ano. Wait lang. Hindi yan matitrace. Malabo yung content na yan. Bahala na. Malabo lang yan. Gagi, nag-send nga talaga ng 2 pesos. Actually nga eh, ano na eh. Mukhang nagbabago na yung Maribank ngayon ah. Tama, ang pera ko ngayon, 1.6 na. Nagsisave pa, hindi na ano to, kasi baka i-cash in ko pa to sa so soon. Kago, may full version na? Hell no, bro. Ain't no way, bro. Kaya nga makakapit. Castle Slam, 5 minutes? Grabe. Kago, 52 MB. Everybody get up, it's time to slam now. Wait lang. I-download ko to. Baka may ilagay natin to sa jingle palette. Wait lang, guys. May tira pa tayong oras. Hanggang 12:45 tayo. Actually, guys, binayad ko na yung SPay later ko kasi dahil sa Nendoroid Jax. Dahil 719. Now, I paid it. Okay na. Resolved ng issue. Huwag nyo na akong tawagan pa. Sonyon. Ano to? Diyan na ni Zeto! Ano to? Ano nakikita ko sa messenger? Oh my God! No. Luto, nandiyan ka ba? Tangi na sinin sa messenger! Check mo sa Sonyo! Gago! Ano to? Oh, hell no. Oh my God, you got to be kidding me, off guard. Si RJ nag-send ng reel. Oh my God. Wait lang. I hope downloaded na. Ayan, downloaded na nga. Oh, lobat na daw yung aking ear, ano ko, headphones daw.

ito pala yung ano. Wait lang, hinahan natin. Gagi! Gemini Omni Flash Preview. Ah, yan yan. Ah, yan yan. Oh, hell na. Malakas ang gastos. This drop and TGF may profit. Yes. $9. Alala. Oh my God, alala. Diyos ko. Ang ating background natin itong ano natin. Castle Slam natin. Bala na tayo makaka-copyright na nga tayo. Diyos ko po. 5 minutes lang po bago tayo magtapos dito sa may sasabihin ako. Siyempre ako yung nagpapasalamat nga pala. Sa mga thank you so much for ano din sa ating audience po natin ngayon. Maraming salamat sa mga nakikinig or dito nanonood dito sa stage natin. Uy, a special comment March is a web hell na gago. Lala. Okay. Ang dami kong priorities, no? Sige. Kasi magiging busy ako sa Monday. Kasi I gotta edit all of my assets ng MSA 20 para maihanda ko na sa live stream sa YouTube at saka sa Twitch. Ulitin ko po, the TikTok, my TikTok account is still age restricted. Naka minimum under age 13 pa. I'm trying to do some issues for this. Pero inaano ko pang so soon, kaya ayusin ko pa. Iayusin ko pa 'yan. Dahil hindi ako makakapag-live sa TikTok and wala akong choice. Dahil kanina kasi wala. I can't live now. Wala na. I have no idea. 5 years daw eh. 5 years. Pero I hope TikTok will fix this. Yan lang. At syempre, I would like to shout out from my VR chat friends na si Lara, of course Dylan, and other people from who are mentioned on my content sa YouTube, of course on Twitch as well. Thank you guys so much, by the way, saying for all of you. And I forgot to unmute the in-game audio because I am very 100% fucking dumbass, bro. I'm not gonna lie, bro. I didn't double check the thing on OBS. So we'll do next week. I will see you there, guys. Sa MSA 20th birthday ko. Syempre 10 years na din ng YouTube. Kaya maglalaro din tayo ng Roblox. Kasama na rin ang Sky and Hangout as well. This will be edited. This will included, no? At syempre VR chat as well. At kausapin na hindi. Panghuli yung VR chat. May kakausapin din ako din sa Discord. Or wala, or I don't know. Ano na, hindi ko alam kung ano natin anong gagawin natin. Kasi pwede naman ako mag-on break habang bukas yung OBS ko dun eh. Basta wag lang manakaw. Yan lang, guys. Okay, guys. Thank you guys so much sa inyo. Dito sa may sasabihin ako. Diyan po nagtatapos ang may sasabihin ako. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa ating pagbabayo at pag-o-otso-otso natin. Thank you, Terebi, sa bayo. Grabe ka, Terebi. Di ako mapaniwala dyan. Ha? Diyos ko po. Ay, nako. At sa mga audience po natin na si LTG, Laro Tayo Gaming, follow him on YouTube, subscribe to him on YouTube, pati na rin sa Twitch. Yes, kailangan natin isuportahan natin niya si LTG as well. Isa siya, VTuber, yes. Kyle Montano, AJ, transmitter ng mga JLR. Lalalala. Siyempre, si Carlos Yulo, Blue Wave. Mm-hmm. Si John the Cantaloupe, Bobo Cat, mm-hmm. Reggie Jr. at si Styrish. Pati na rin siya sa Piro. Thank you so much sa inyo, sa mga loyal ating audience. Pati na rin si Lotso, si Terby. Pati na rin si RJ, nag-hello din dito. Pati na rin si Gio, na andito ngayon right now. Kaya I think nakaalis siya ngayon eh. Wala siya ngayon eh. Ewan ko na lang.
Or I don't know. Uy, ang ganda ah. Grabe yan ah. So ayan, ladies and gentlemen, tayo magtatapos na. And I'll see you guys again sa next week, sa August 14 po yan, at sa August 15. The birthday special, special episode din, special season, or special episode ng may sasabihin ako, season 2. Muli! Ako po si MSA Migsander Alex. At ito, ang Random Talk Show. Kung saan may pa-ocho-ocho. Ay nako, ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Ay, nasaan na yung volume? Wait, wala pa.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panic.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybaya sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
3: Pagbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Wait lang, pwede ba ako mag-ano? Pwede ba mag-intro? Ito.
1: Magandang gabi. Narito na ang mga breaking news story po. Dahil meron po tayong breaking news story po ngayon.
2: Okay.
0: Ha? Meron?
1: Oh, oh meron. Breaking news.
3: Oh,
1: meron.
3: No way!
2: Wait lang. Wait lang. Ha? No way. Research. Wait lang. Wait lang.
1: Oo. Oh, oh, oh. Nagsisilabasan na. Nagsisilabasan na yung car.
0: Wait, ano, ano breaking news?
2: Oo, oh, oo. Oh. RJ, parol naman.
4: Parol na.
2: Breaking news.
1: RJ.

0: FM at 1026 DZEX. Yan po ang ating breaking news story po na yung araw.
1: Wait lang, naglalag yung SPX.
0: Naglalag yung SPX natin, diba? Ang lalay.
1: Ang garap!
0: Mga kalamaw at mga smileys, isang tahanan na tayo!
2: Let's go!
3: Again,
4: guys, ano? O nga pala guys, may shoutout lang ako ngayon. Kasi ano, may nanood dito yung ano IRL na kaibigan ko. Shoutout po kay Jigoy. Jigoy, nanood ka ba? Nanood ka ba?
0: Hello po.
1: Happy viewing.
2: Pwede ba ako mag-intro? Pwede ba ako mag-intro, Gio?
0: Sige, LTG.
2: Okay. Okay, isang magandang evening sa inyong lahat.
1: Hey. Oh, yan na ba? Oh, balikan man natin yung ano natin. Mag-jackbox tayo. Ay.
2: Ano ba? Hindi, dali lang. Nagda-download ako eh.
5: magpapabati lang muna ako.
0: Go! Good evening, Smiley!
1: Hey. Hi. Magandang evening. Ako ang iyong mag-iisa.
2: Ay, pwede pa ako magpabati.
1: Mali.
2: Oh, go.
0: Sige.
2: Shout out sa kanya ay... shout out kina sa mga kaibigan kong ano nasa taga probinsya, hindi ko lang masabi dito kasi baka batoksa ko. pero shout out sa mga friends ko diyan na nanonood ngayon dito sa Good Evening Smiley.
0: Ito po kay Subliminal, kay Submarine Subliminal, nakikinig habang naghuhugas, habang umuulan, habang binabaha ang likuran ng bahay namin dahil dumagsa ang mga taga at palaka sa labas ng bahay namin. Shout out po kay Submarine Subliminal. Kabahin na kami at Mark Rales, ano meron?
2: Ano?
6: Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, Metro Manila.
2: Anong maga? Gabi na, uy. Gabi na, uy. Wala tayo sa alas umaga. alas 8:30, hindi alas 5:30.
0: Wash out daw si Atina. Ano yung sinayin pa wash out mo? Live from sa Quezon City. Ay, wow! Shout out kay Red Dickie na nakikinig sa Good Evening Smiley habang kumakain ng pepper lunch.
5: Ay, wow!
1: Oh, ang sarap!
2: Red Dickie,
4: bigyan mo ko. Dali.
2: Red, pwede pa bigyan nung ano, yung steak na malaki. Yun, yung kailangan natin. Siya, tomahawk ba? alam niyo yung steak na malaki? T-bone?
5: T-bone?
2: Para siyang T-bone.
0: T-bone. Alam niyo ba, kung may oras lang dapat si Gab na yun, dapat maluto yan during sa Good Evening Smileys.
5: Pre! Tapos na ako magluto!
2: Tapos na pala.
4: At dahil
2: na-pause ka na, Gio.
0: Smile Network na yun, na launch day ng Smile Network na yun. At syempre, yung announcement kanina, nabililid po natin ng Cool FM at saka 1026 DZEX. Eh syempre, anunsyo po natin. Sabayan po tayo napapakinggan sa Cool FM 99.5, pati rin sa Cool TV. Sabay po din tayo na napapanood din sa Twitch at sa YouTube. And of course, at tandaan ninyo guys, sabayan din tayo napapakinggan sa JLR
2: 89.5.
0: Yes! At the AM 4. Ayun! At the Navarro!
2: FM, we love you, Dizzy.
0: Yes.
1: Oy, wait lang.
2: We love you, Smiley.
1: Tayo ng isang maligayang kaarawan kay
2: Happy
1: birthday.
0: Kasabay po ng launch ng Smile Network po ay birthday po ng ating yung taga

0: Cool FM, yung aming Tito and head dati na si Lou. Kaya kantahan po natin ng maiwagang happy birthday. Asan yung MSA ko kakanta?
1: Wow, grabe
2: ikaw
1: naman
2: na.
1: Yan.
2: Ikaw na.
0: Sabi mo habang bumabayo.
3: Ayan na.
0: Sampon. Happy birthday, baby doll, yo. Sabi daw niya Tina. Is it? MSA, ready ka na ba sa pagbabayo mo? Birthday wish kay Ate kay ano? Kay birthday blessing para kay ano? Ito na, Migs. Are you ready, Migs?
4: Teka lang.
5: yun na mga smileys! Babayo na si MSA!
4: Babayo na yan! Babayo na yan!
3: Go!
4: Babayo na
6: yan! Kanilang sakit lang ano ko ah. Wait lang.
3: Yes!
6: Gaano yung wire ko ah?
3: Grace, babalik ako ah. Teka.
4: Ayan, full screen. Ayan.
0: Naka-post na. Live!
6: Wait lang.
4: Subukan mo na.
0: Ayan. Ito na.
6: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
3: Oh my dear God.
6: Happy birthday, dear Yeo!
0: Ang ating birthday celebrant po daw ay isang diehard Dayun supporter. Kaya, therefore, we shall bring her home. Okay? Ibalik nyo si Ma'am.
4: Hoy!
2: Dayun. Ibalik nyo si Mama Dayun.
5: Sino nag-play nun?
0: Grabe.
2: Ibalik nyo si Mama Dayun.
0: Ito po ang pinakamalaking good evening smileys talaga. In fact, para pasabog talaga kung nakita niyo yung logo natin kanina. Pag-zoom in niya Aspel, ay wala pala sa Roblox.
4: Wala.
0: At dahil dito, at ito, mga kaibigan, sa susunod natin na break po, maglalaro po tayo ng games. Hindi ko alam anong games.
4: Ano gusto nyo, Jackbox, Superbia Internet, Jares?
7: Okay, kapag nag-Jackbox tayo, baka ma-memo tayo ng de oras dito. Ay, bahala kayo dyan.
4: J4, inahamon kita. Suntukan tayo. Andito naman yung court, toy.
0: Ano? Sagunin na po sa Good Evening Smileys po. Magsusuntukan si J4 at si Astriel. Tutok lang sa pagbabalik ng Good Evening!

wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy ads for nothing.

0: Spa Radio and our official YouTube channel.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: sa good evening feelings. Mm-hmm. At live na
1: ganun yan. Yung song? Ba't ganun yung ano, tunog?
2: Oy! Unang sirex!
3: Parang fiesta.
2: Hindi unang iris eh. Unang
0: reference kasi yan. Reference kasi yan. Eh kung alam yung history ng unang hirit, yan yung first thing song nila.
3: Yeah. Okay guys! Paano ka nga sa camera ko? Kasi may ilalarp ako! That's right, real life larp.
4: Larp ka muna bago tayo magsutukan. Alright.
0: Larp muna bago sutukan.
3: Yes! Yes. Guys, ilalarp ko ngayon!
0: Ano to, bad apple pero low budget?
5: Bad cook kasi yan.
0: Bad cook,
5: tama.
3: Ayun lang. Walang laman eh. Oh, shit! Yung ano ko.
6: Baka ibang cook pa na yan, ha?
0: J-Paul, congratulations for almost killing your computer.
3: No.
1: Inuman.
6: Soju. Yes, soju. Coca-Cola.
5: Coca-Cola normal.
1: Wait lang, curious ako. Na-try niyo na ba yung ano? What if ano, soju at
3: Coke? Grabe.
1: Soju at Coke.
0: Buti pa tayo dito. Wala pa tayong lower third kasi hindi. Kasi alam niyo bakit? Kasi hindi na gumagana yung experience. Ano nangyari? Why no work?
1: Late na yung ano, nakakainis. Late na nag-load yung SPX. Wala na, tapos na yung ano.
0: Hindi, bakit yung small SPX natin hindi gumagana? Yan, sana yung lower third natin. Aray mo.
1: Aray. Ang bagal ka mo.
3: Aray.
1: O sige na, ito na. Nandito absolutely na ako. Sana lang makalagin agad. O sa RJ, paano? Pa-check sa Tio Siniapos.
0: Pero ito, ang gagawin natin na yun is, dahil po na yun sa Good Evening Smileys, abangan nyo po, ito po, suntukan na sa Good Evening Smileys!
4: Yes! Hold on, switch ko muna yung camera ko, hold on.
1: Wait lang, kailan tayo magkakaroon ng ano, State of Bayo? Ay. Uy, SOB. MSA yung...
0: Kailangan natin ng shoutcaster. Si Kuya Pao!
1: Kuya Pao! Apportation
0: mo to! Shoutcaster!
7: Sandali, kumakain ako.
0: Kumakain!
4: Ito. Pasayawin na natin si Terry B ng Ulala, baby!
0: Oh, sige.
3: Yes!
0: Terry
3: B! Yes!
0: Hinahamon ka namin!
3: Para ko pala, para
0: lang sa'yo. Terry B, nasan ka na? Sumayaw ka na dito live. Demand.
3: Hindi, ginagamit kasi para sa Cool TV, babe. Ginagamit kasi para sa
5: Cool TV. Oye, SPS! Gumagamit!

0: Oi, nasce si Pere B.
1: Letter B.
0: Si Pere B.
1: Ana Ramsey, Ana. Ay, mali.
2: Oi.
3: Oi, sino, sino? Oi.
0: Pere B.
3: Oi, Pere B.
0: Si Meps na lang.
3: Lang.
0: Si Meps na lang.
2: Si Meps.
0: Si Meps. Ano ko si Meps? Si Meps.
4: Oi.
2: Ay, ah, sige Meps, si Meps. Sumayaw ka. Kunin ka muna yung bono block ko. Ay, Meps.
0: Sumayaw ka. Ay, mono block. Ikaw na.
2: Sino kakakayaw? Hoy!
1: Mono block.
2: Anong J4?
0: Meps.
2: J4.
0: Meps.
2: Oh. Ikaw.
0: Si Darren, hindi
1: po yan. Wait, guys. Wait, guys. I have something to say.
0: Sige, go.
4: Yo.
0: Sige, si J4.
1: Darren,
0: si J4.
1: If... If Tara B dances, he will meet Ana Ramsey. Okay.
0: Hindi. Wag ganun. If Tara B we will not be at TOC of Smile.
1: What?
0: TOC pa rin yan ng Cool TV. TOC pa rin yan ng Cool TV. Hindi, si RJ.
1: Oh, no,
0: ito na lang. Para pasabog, si J4 ang sasayaw. Si J4 ang sasayaw.
2: J4! Hanta ka na ba?
1: J4!
0: Yun na. Ito na. J4!
2: 1, 4, 3, 2, 1!
5: Para lang sa'yo.
2: Klaseng bayo yan? Naka-PG tayo.
1: Wala na. May... Wala, may... Si Kuya Mikom, tumatawag mo.
0: Ay, tumatawag mo si Mikom sa akin.
4: And he's laughing again.
6: Wala.
1: Anong naging straight? Uy!
0: Ano eh, PG tayo! PG tayo!
4: Hoy, yung lower third natin, gagi ka!
0: PG tayo!
1: Ay, tumatawag si Mikom, oh! Tumatawag si Mikom!
0: Tumatawag na
2: sila! Or nag-text daw sa akin si Kuya Mikom, bigyan daw si J4 ng memorandum of employment.
0: No! De, kasi ito ah. Ito si J. J4, bigyan ka namin po ng job application po mamaya po sa bahay po namin. No!
1: Job application sa ABS.
2: Guys, yes, check your MMS under Alex. Nag-upload sila ng panibagong commercial ang wala.
0: Alam nyo, itong programa ito ay sa inyo ng wala. Literal na wala. Kaya panoorin po natin.
2: Panoorin natin yung bagong commercial lang wala. Ayan, go.
0: Commercial ng... ang bagong commercial. Oh.
2: Ano? RJ.
0: Hey, wait lang. Sandali lang.
3: Anong RJ?
0: Wala. Literal na wala. Hey, pakita ko natin.
2: Pa-crash na yung PC niya.
0: PC mo. Bakit? Ilang ba yung CPU percentage mo, RJ?
7: J4 versus RJ. Kung sino ang ano mas babulok na Windows computer.
2: Huh?
0: Lala! Very high!
7: Oh no!
1: Ay, mas bulok yung akin!
7: We.
1: It took 8 hours to render an entire Blender project, bro.
2: Ito nga ang akin, matagal.
7: Mas mahirap pag TOC. Eh, sasabihin ko lang.
0: Son, bakit yung CPU usage lower? 2011. RJ, malapit nang bumigay. Ito, para sa bayan, ako po ay mag-online. Ako po ay mag-switch po sa Windows. Maraming salamat.
1: Aray!
7: Yeah!
1: Guys, may mensahe po ako kay Carter Pieces. Kailangan po namin ng PC pang TOC po. Preferably 32 GB of RAM and mataas yung GPU ano. Basta.
0: Ito ang solusyon ko.
2: Teka, ito.
0: Magtatanong tayo.
2: Ano? Balita.
7: Si Gio, si Gio magano. Si Gio magse-servisyo ng totoo. Ay, nagkabila na naman.
8: Nagkabila tayo.
2: At yung gagawin si Gio, metric isang congressman.
1: Ay, no way. Gio, metric is using Windows. I thought he hates Windows.
0: No, alam mo ba obligasyon po bilang smiley po na hindi po ako gagamit ng Windows 11.
7: O nga.
1: Yeah.
2: Ako sabing gagamit ka ng Windows 11.
0: Hindi ako gumagamit ng Windows 11. Ako po ay gumagamit ng Windows 10. Yo, IoT.
2: IoT.
0: 10 yan.
1: Ten yan ni. Kala ko 95 ay.
2: Oy, napa.
7: Napakaluka na yun. Ano, TOC na yan ng ano, Broadcast City? TOC na yan ng Broadcast City?
2: Di ba na nag-iba ng Broadcast City?
7: Nah, wala na. Wala nang Broadcast City.
2: Ginawa ng ano? Yung
7: ano? Ano, ginawa ng dust? Ginawa ng ano? Grass. Ginawa ng grass yung former Broadcast City.
0: Wait, nasa din nila. Kung paano to gawin eh.
7: Bro, you know what's crazy? The station Broadcast City took over, ABS-CBN, is gonna suffer the same fate now.
0: Okay lang ba yung PC niya? You know what? Mga kaibigan, wala pong may tunugan mamayang gabi. Eh, char lang. Mga kaibigan, siguro pagbigyan po natin ng oras ang POC natin. Kaya magbabalik po ang good evening, smiley.
7: Smiley!
8: Babalik lang po kami! Yay!

0: mga kala ikasmiley.
1: Nagbabalik po ang gugitin.
2: Hindi, technically, kalamaw pa din eh.
3: Yes,
4: we are back, y'all. Welcome back to Good Evening Smileys. Habang medyo nag-aayos pa ng ano, diba, ng technical difficulties sa ating ano. I think okay na. Okay na, ano? Okay na?
2: Okay na ba? OSB day call put
0: okay, okay na yan.
1: What happened earlier, mga smileys? We would like to apologize for the technical difficulties kami.
4: Pagbigyan niyo na po.
0: OSB culprit na. At dahil po ang OSB po ang culprit, memuhan na ang gumawa ng OSB. De joke lang.
2: Oh no!
0: Hindi. Ang i-memo natin, hindi yung gumawa. Ang OSB mismo ang i-memo.
4: Yeah.
5: How does that work?
4: Yung OSB
5: tama. Okay, so how does that work?
6: Hindi. Guys, i-memo yung ano.
0: Si Gabo.
6: Makinig muna kayo.
1: Hoy!
6: Makinig muna kayo, Manek. Kinig muna kayo, ano. Yung sisiin natin yung...
0: Kay RJ.
2: Tangina.
6: Yung ano mo, eh.
2: PG po tayo.
6: Sorry po. Yung sinabi ko po, balitang ina. Anyway, sabi ko ano, yung imememo natin, ay yung anti-malware service executable, which is yung processor ng Windows Defender.
2: Yeah! Hoy, oo nga, hindi. RJ, pwede mo disable yun.
6: Pwede mo disable ko na.
0: Alam ko na sino imememo natin. Imememo po natin ang PC ni RJ.
2: Yeah. Hindi, ang imememo natin, hindi. Ito, totoo, imememo natin ang Windows Defender. Woo!
5: Hindi. I-memo natin ang Microsoft.
0: Yes!
2: Yeah, tama.
6: Microsoft.
2: I-memo natin ang Microsoft.
0: Ang ganda ng CPU usage. Ang ganda ng CPU usage.
2: Wait lang. Nagkakarla, estrada tayo.
0: La?
2: Sadali!
5: Ayun.
0: Wow.
2: Ayan, okay na.
0: Okay na.
2: Ano? 2 gig ang gamit.
5: Anyari. TOC, anyari. Ayun.
0: Okay na. Wait lang, mga smileys. Ito po, meron po tayong isang mahalagang ano. Gagawin na natin ang anticipated po sundukan sa Good Evening Smileys.
1: Bago mo tayo magsimulan yan, meron kami ilang LARP ni J4. Tara, i-play natin J4.
0: Yes.
1: May play kami. Wait lang. Pwede ba mapasok yung boogie dito?
0: Sige.
1: Wait lang. Ako mag-play. Wait lang. Pakinggan nyo.
0: Yun na.
1: TOC. Lower the OST.
7: Kaya ano yun? Kaya Astral.
1: Boogie. Pumasok ka dito.
2: Pasok ka na dito.
1: No!
2: Hintay kong...
0: May lalagay tayo.
1: Hindi nakapasok.
0: Wait lang, ayusin ko yung perms. Sandali lang, sandali lang.
2: Ay, Capsule, pasakan yung track, ipiplay ko.
1: Si Astriel na lang, wait lang.
0: Yung human bogey.
1: Human bogey natin si Astriel.
2: Okay, yun ako, D-O-M, ay. D-O-M.
1: Ayan, sandi na! Ayan, play mo.
0: Ayan, play na.
2: DJ DOM.
0: May ipa-play na po si
2: Astriel.
0: Ito na.
2: Magal. Sige, boogie. Abang nintay ko to.
0: Okay, try nyo daw mag-boogie.
1: Try lang daw. Wait lang.
0: Ako, try nyo mag-boogie.
1: I know! Hira.
2: Aray!
0: Embed pain.
2: Oh my my God.
0: Wait lang. Yan! Ayun na! Ayun na!
3: ABS-CBN mula sa Manila.
2: Na!
0: Literal
2: Patrol TV. Patrol
0: TV. Tara na, sunduan na tayo.
2: Tara, Jimbo, dito na. Oh. Ito tayo. Ilang
0: sino shoutcast? Sino magsha-shoutcast? Sino magsha-shoutcast? Sino magsha-shoutcast, mga kaibigan?
2: Kuya Pao, tapos na po ako kumain.
0: Ano ba, Kuya Pao? Dapat si Kuya Pao mismo kasi siya yung may ano eh.
2: Wow.
8: Lalaban.
0: Six, seven rounds.
8: Of boxing.
2: Ito ba ito
8: naglalag? Smile Network Open Weight Championship on the red corner. We have Astriel. Ang hindi na shy. Hoshimachi.
0: Nilapag.
2: Nilapag.
9: Aray, grabe.
2: RJ,
8: for
2: na sa'yo na
8: yung
2: boxing
8: equipment. And on the other corner, weighing in at 144 pounds, J4, Young Stunners, Gainza!
10: Yes, yes, Young yes. Larpa! Young Larpa!
8: Our Young referee Larpa. For this fight, our judges for this fight will be Geometric Tomato. Sino ba mga judge natin dito? Geometric Tomato, Gabriel Ansaldo, and mag-talk dito? Yeah, sige, si Anima, sige. Anima says, our three-man panel. Alright.
2: Sino magta-timer?
8: Kailangan na. Timer, TOC, palagyan ng timer, ano?
9: TOC,
8: tapos,
9: timer.
8: Lagyan nyo ng ano, MSA Gatas Punch of the Round, ha? Dapat mayroon.
0: Astrel, ikaw maglagay. Ikaw maglagay, Astrel. Ikaw maglagay.
10: Punch of the Round. Maglagay kayo ng... Teka.
2: Alam mo naman ako nung susto eh.
8: Sige, ikaw maglagay.
2: Maglagay. Di kaya.
10: Ay, di kaya.
9: Round of the round.
2: Kahit timer la lang sa ano yung timer na...
8: Ah, si CJ. No. Andiyan ba si CJ? CJ, andiyan ka ba? Gusto mo mag-ala ano tayo? Mag-ala Ronnie Nathaniel at saka Kinito Henson?
10: Pacquiao ano ba si?
8: Oh, Pacquiao versus Mayweather ang matindi-tindi. Ayan, CJ na dyan.
10: Ang matindi.
8: Guys, kaya pala,
9: ayun na.
8: The one and only Kuya Studio sa mga kasama natin sa cast na ito.
11: Check.
8: Alright.
11: Check.
8: Yes. Ayan na.
11: Yun,
9: first
8: yun. Welcome everybody yun to... Alright. Alam mo, CJ, mute muna yung iba, please. Alam mo, CJ, mukhang matindi itong inaasahan nating bakbakan sa pagitan ni na Astrelo Shimachi at saka ni J. Porgainsa. Andiyan yung ating referee, si LTG. Sino ba sa palagay mo ang liamado sa umpugang ito?
11: Partner, kasi we saw the you know yung excitement ng dalawang maglalaban natin for tonight, and we see sobrang anticipated. It's going to be a close fight, syempre, partner. So I might go for si J4.
8: Oy,
11: hindi siya ganun. Pero let's say this, hindi siya ganun magiging sobrang dikit.
8: Small
11: advantage lang.
8: I have to take the other side. Ako, Team Astriel ako kasi number one, hindi kasi mahihain yan si Astriel eh. Ano yan eh, panang new jeans yan eh. Panang new jeans yan, tapos mahilig
2: na. Hindi ako masyadong sa K-pop.
8: Hindi.
9: J-pop yan, J-pop.
8: So,
9: letter G.
8: Sumakay ka na lang. Basta hindi siya, hindi mahiyain yan. Talagang hindi.
2: Hindi ako mahiyain. I'm not shy.
9: Weh. Sige nga.
8: Alam naman namin kung kanino niya i-dedicate yung labanan na to.
9: Kung sino talo may memo.
8: Scorecards. Scorecards, diba? Wait, asan yung ano? Andyan pa si JJG. Andyan pa si JJG. Dapat nandito si JJG siya ang head ng sports, ah.
1: Wait,
8: anyway. Ayan,
1: may
8: timer na. Ito na, partner. Mukhang matindi lang ang nasa booth, pero we're about to start round one.
1: Ito. Meron akong bibigay na motivation para sa'yo.
8: Ano motivation?
1: Ang liga!
8: No!
1: Guys, ilang minutes?
8: 2 minutes per round. Two minutes per round.
11: Thank you.
9: Tandaan mo to. Kung sino talo may memorandum.
8: Hindi, mamaya natin magkakaalaman. Ito na nga.
2: Ito may memo. Huwag ganun.
8: Hindi, mamaya na yung stipulation. 7 rounds of pure boxing lang. Hayaan nyo muna kami ni CJ ang mag-shoutcast dito. Okay?
2: Sige, ayan, okay. Ayun muna. Yan na.
8: Ito na nga. Naabangan lang natin si G ang pagsisimula ng bakbakang ito. Pero asan yung referee? Asan yung referee natin?
2: LTG na sa
9: ito. LTG!
11: Wala yung referee.
8: Kinantay ko yung referee. Robloxing eh. Naku, nag-chill pa yata yung referee. Nag-aantay yata ng sariling entrance yung referee.
9: Papalik daw, kuya Tom.
8: Gusto ko talaga yung itsura ng avatar niya, yung Roblox avatar ni LTG. My honest reaction. Diba?
11: Tapos parang chill lang.
9: My honest reaction.
8: Lang eh. Sana all walang pinoproblema sa buhay eh. Diba? Parang ano eh. Alright. Habang inaantay po natin ang bakbakang ito, J4 versus Asti, Bound for Greatness is brought to you by Always Grocery, Always Mura, Always Panalo. Diyan din po of course ang wala, literal na wala dahil walang kwenta ang labang ito. Andiyan din po ang paborito natin, ang MSA Gatas, 69 na piso lamang sa inyong mga suking tindahan, mm-hmm. Di ba? Talagang ay, shoutout nga pala kay TCP. We have a special TCP, VIP hello! In the building.
2: Hello!
8: The computer parts is in hello, the building.
10: El parte de computador. Hello.
8: Hey, yo. The computer parts. TCP. Isa mga executives TCP. Ng ano? Executives ng TGON. The TV Happening.
9: TCP.
8: TV Happenings Group of Networks. Pero ano yan? Bakit may nakita tayo? Oy, what's up, TCP?
2: Nasado siya nga ata ngayon.
12: Nasa trabaho ako.
8: Walang ka muna lang entertainment mo, Sing.
2: Sagap na ko. Coffee
8: shop ba yan?
12: Coffee shop.
8: Sarap. Pwede bang padalan mo yung mga shoutcaster ng tag isang milk tea dyan? Ano bang flavor mo, CJ?
10: Pwede na sa akin buko pandan. Meron ba dyan
8: buko pa? Ako ube lang. Masaya na ako ba?
11: Coke Zero Sugar.
9: Let's go!
10: Pwede na.
8: Alam mo, masabi ko lang... It's so nice you're here. It's so nice that you're here. Ilang ang masabi ko, TCP. Welcome.
11: Welcome, TCP.
8: Back to the family, TCP. Bro.
9: TCP, yung masasabi ko lang.
8: Easy.
11: Lala.
0: J4. Alam mo ba, tinatawag ako ng Nikom na yan pag huwag mo kong subukan.
8: Ayan. Hard set of building. Full force, ha? Full force ang mga kalamaw at mga swilies ngayong gabi, ha? Gio, ang tagal ng intro Gio, namin. Nasaan na yung referee?
9: Pwede mo tawagin yung Nikom. Gio, pag natalo ako, pwede mo tawagin yung Nikom. Pag nanalo ako, kailangan mo
12: yung intro. Sige.
8: Teka, LTG,
2: okay ka na ba?
8: Alright.
2: Ala. Ano okay?
8: Tumil pa. May pasok ka, ikaw referee okay, boy.
2: Tama magre-ref?
8: Ay, buti.
2: Okay. Ready.
8: Partner, simulan mo na.
2: Dito, Kote.
8: Uy.
2: Usad-usad na ng kote. Usad na ng kote. Yan.
11: Ito na ba? Yan na.
8: Ito na, ito na. Okay. For reals na to, for reals.
2: Ito na.
8: Round one.
2: Okay, round one. Fight.
8: Okay.
0: Oh, wait. Meron pala ako. Right. Wait. May isang board pala ako. Nakalimutan ko.
11: Uy.
2: Kaya na. Ako po.
9: Ayun na.
8: Yo!
9: Sakit.
8: Uy. Oh my God!
0: May pa-crowd audience pa tayo.
8: J4 Gains, getting knocked down in the first few seconds of the fight.
2: Uy!
8: Uy! Ah!
2: Oh, yeah, patay si
8: Oh, that's a double knockdown.
0: Ooh, lala!
8: First round pa lang, napakatindi na ng bakbakan, ha? I don't know if the three knockdown rule applies to this fight, CJ, pero mukhang...
0: Sponsor po ito na nag-bigro.
8: Nag-re-region pa.
2: Okay.
9: Nag-re-region pa ako.
2: Magano ka na lang, men. Magano ka na lang. Reset character ka na lang, men.
8: Nag-re-region
9: na.
8: Oh, my God.
2: Hinihil ko nga niya.
11: Why we have Gini, bro?
9: Itlang
8: ha. Masaya na itong bakbakang to, ah. Mukhang unang round pa lang, CJ, dominant na itong si...
9: Kailangan na itong bak.
2: Okay. Round 2, oh. Dito.
9: Uy, wala pa akong fist.
2: Kaya ka, dito muna.
8: UFC banana ketchup, sabi ni AJ.
2: Yung nanak-
8: ano yung paunahan dumugo? Ganon. Gorbak.
2: Si Istria lang na knockdown.
9: Uy, anong gorba?
2: Okay.
9: Ayan na.
2: Okay. Okay, round 2.
8: Ay.
2: Fight.
8: Round 2 na.
11: Round 2.
8: Oy, so round 2 na, CJ, round 2 na.
11: Let's see.
13: Okay. Pouring off in the middle and he's got him in the corner.
8: O, teka, ba't tumatalon si ano? Wrestling ba to? 2 out of 3 falls match ba to? Ito na talaga. A wise man once, a wise man named Meps once said, ito na, ito talaga mukhang both of them are trading blows.
2: Okay. Nasa corner. One.
8: That is a knockdown.
9: Knockdown
8: J4.
9: Hindi na pwede to.
8: I think we have to stop the fight as early as now. We have already recorded 3 knockdowns, eh. I don't know.
11: Pili ko ang partner. Kailangan ng...
9: Kuya Pao. Sa in the case of Roblox boxing, mako-consider ang knockdown kapag patay ang user. So kung in this case, si J4 na yun ay dalawang beses na po siyang knockout.
8: So isa na lang. 3 knockdown rule.
9: Isa na lang si J4.
8: What? Oh
9: isa
8: my
9: lang.
8: God.
9: Yes. Grisit lang ako ng character.
2: I love this drama.
9: Round 3.
8: J4 on the hard offensive, knocking down Israel Hoshimachi with that beautiful right hook. Napakagandang kombinasyon.
2: 2-1 na.
8: 2-1 na.
2: 2-1 na. 2-1 na para kay J4. In favor of J4.
11: Yung mga suntok ni J4 is... ang ganda kombinasyon ng mga uppercut niya.
8: Parang talaga ata ako doon part sa part na yun.
13: Your board is malfunctioning.
2: Okay. Match point na.
8: Ano ba kaya stance na ito? Oh,
2: match point na for J4.
8: Oh my God. Ang bilis na ito, guys. Timing muna kayo. Hayaan nyo muna kami ni CJ. Magsalita, partner, take it away.
9: Anong round na? Round 4 na.
2: Round 4 and
11: round 4 fight. Round 4. Pero ito, partner, kita natin gustong bumawi ni Ace Trail dito. And we see a lot of combinations flowing in from both sides.
9: But
11: we can see na...
2: Wala, mabilis lang talaga mag-click. No? Mabilis lang ako mag-click talaga.
11: Ganon.
2: Oh, my God.
14: Ayun lang, kala ko comeback pa.
2: Bakit parang sa palad
14: yung bitch na boxing? My God.
0: So, ito na nga.
2: Tutu. Tutu na.
0: Parang sa palad yung bitch na boxing.
11: May round 5 pa tayo.
2: May round 5.
14: Oo. Para natatawag dito, okay.
2: Queen of five.
14: Okay, do or die. It is a do or die match na to. It is already round 5.
2: Oo, na para bang pinagsama mo si Chantel at si Brigid sa isang kwarto.
14: Actually. Okay. Okay, for a do or die, ano, probably hindi tayo mag-do or die. Ang gawin natin is dapat makadalawang panalo ang ano, dapat makadalawang panalo dahil tayo nga, di ba? Makadalawang panalo ang kahit isa sa inyo. And then, we have a winner. Okay! Round 5!
2: Wait lang. Ano, round 5 na. Ito. Yeah, kausapin muna si J4 tapos kausapin mo ako. Interview muna.
14: Israel, okay, kamusta naman ang iyong kalagayan?
2: Pasa muna natin ang mikropono si Jay kay Mig Sander Alex, ang ating courtside reporter, di ba? MSA, interview mo muna tong dalawang to.
11: Good.
14: MSA, go.
0: Nga pala. Ano masasakit
2: ka? Tarantaduhan tanong yan, MSA, tanong.
14: Magbigay ka na kahit isang tanong lang.
0: San tanong? Wala akong maisip na tanong nyo. Ako na lang, Kuya Pao. Ako na lang.
14: Kayo na lang. Bati siya lang.
0: Matagal na ako sa experience nito. 5 years na ako dito sa Lintik na industry nito. Pero itong tanong ko sa iyo, Mr. Astria Osimashi. Ito yung tanong ko sa iyo. So, gaano ba kahirap ba na at gaano ba kahirap targetin si J4 at paano mo ba kina-counteract yung kanyang actions?
2: Siyempre magkaroon ng ng motivation galing sa kanya. Alam na ni Kuya Pao na alam mo si
11: Kai ano.
9: You know what? Same.
2: Ano?
9: Ano bro, same.
0: Ito pa, isa pang tanong. So yung adrenaline na yan, galing talaga sa motivation niya.
2: Lahat. Pero
0: hindi na. So sino yung secondary mo? I'm sorry.
2: Actually, it's the guy, J4.
0: Okay. J4 guys, okay, from Batangas sa'yo.
9: Hell no! Nagpasabihin na!
2: Tumutugon ba siya sa pangalang Toot? Wala nyo. Walang dox dito. Hindi kami ganon.
0: Ito yung talaga yung pinakamalaking tanong na yun. Mr. J4 Gainza, ang tanong ko sa'yo. Ito yung tanong ko sa'yo.
9: Hello.
0: Given you were a nobody, kasi si Astria may experience na yan sa boxing before. Kamusta yung experience mo? This is your first major fight since always.
2: Uy, grabe. Yung walang nalaman to CJ, ah.
9: Ito kasi...
2: Eliminated na Falcon? Holy crap.
9: Ito kasi, it's been good so far because, I play a lot of FPS games.
2: They're gone.
9: And as a result, I'm able to know which to attack, when to not, and mga ganun lang.
0: I see. Thank you, J4 Gainza, and thank you, Astria Osimashi. I think I can go back to thinking about her. Shout out po kay...
14: Okay, eto na. Dahil tayo ang labanan natin, dapat dalawang magkasunod na
8: J4, ano, J4, panalo. J4, teka, bago ko, bago ko bitawan yung interview session. LOS ka din ba? Loss of soul.
2: Namumula yung ano.
9: Siyempre, may nanonood. May nanonood eh.
2: May namumula
9: yung lahat. Diba sila, ikaw na kanina, may isya-shout out ako?

0: Okay, ano?
1: Sige, okay, tara na. Mga maapektuhan ng performance.
2: Okay, tara na. Okay.
3: Okay na, okay na, okay na.
2: Dalawang magkasunod na panalo para maging winner. Okay, here we go.
3: Okay, okay, let's go.
2: Round 5. Fight!
4: Alright.
0: Ay, wag tumalon.
5: Ah, wait lang. Sige.
4: Para nga si Z, talagang pacing malala itong dalawang ito. Nagtatantsahan. Nagtatantsahan yung dalawa.
6: Ma'am, ang magiging edge lang dito, partner, is kung sino yung mas
2: malala na patay na.
6: Offensive.
5: Oy!
4: Oh!
2: Ayan na. Match point.
4: Hindi, walang
2: match. Para kay Astriel.
4: Match point for Astriel o si Machi.
2: Okay, para diretso na. Bili.
5: Mamimikom ako.
2: Okay.
0: Wala ito. Match point. Wala itong atras sa J4.
2: Match point. Okay, basta match point.
0: Isipin mo lang siya.
5: Oo.
2: Okay, match point. Ready.
4: Match point.
2: Fight.
5: No!
6: Oh, grabe. Nagpapaulan agad, right off the bat.
5: Wait lang.
2: Time out.
0: Stop muna. Mahil muna.
2: Okay.
4: Pero pag matalo, ito na lang, walang mamemo. Pero kung sino yung matalo, magre-reveal.
2: Isa-sensor pagkatapos sa
0: live stream.
4: Hindi, walang sasabihin, walang magkasalita. Walang doxing. Joke lang yun.
2: Okay, ito na.
5: Kapag kailangan i-reveal.
2: Match point para kay Israel. Tama, no? Match point para kay Israel. Okay, ready. Fight!
4: Oy, 15 minutes na lang. Malapit na magmay tulugan, oy. Bilisan nyo.
2: Nako, si J4 malapit na. Nako po, si J4!
4: Oh my God, CJ. Mukhang gigil na gigil. Ayaw magpapigil. Oh, bakit naghang yung TOC? Ayun, okay. Okay na.
2: Wala na, panalo na. Lana,
4: GG,
2: panalo na.
7: Close fight.
4: Very close fight, CJ.
2: Ang sakit
4: at
2: ng...
4: At dahil ang labang ito ay sponsored by Wala, anong mangyayari sa talo? Wala. Anong mangyayari sa panalo? Wala.
2: Wala.
4: May mapaparusahan ba? O may mapipilitan bang mag-reveal?
5: Literal
4: na wala. Wala.
2: Ano statement mo?
4: May statement daw.
0: Statement? Ano statement mo, J4?
5: Yung masasabi ko lang, guys, nag-propose ako kay Sed na gumawa ng bagong show! Kaso hindi natuloy kasi parang wala nang space sa schedule eh. Sana ilalag natin dos for dos.
2: Wow. Dos for dos.
4: Oh my God.
5: Diyan lang is Israel. Kala mo ha. Wala akong gagawa
0: na Israel. Kala mo na.
5: Thank you very much.
0: Crush mo. Kala mo mawawalan ka.
5: At saka wala. Talagang inaasar na.
4: Grabe. For Smile Sports, Chen! This has been Chen! Bravo 6 and Kuya Chen? CJ. Sa inyo na muna to ang mikropono.
2: Sige po.
5: Salamat po, Kuya po. CJ at Masin. Si Sir Bravo 6-7. Mga kaibigan, sa punto pong ito, tayo po ay almost magtatapos na po itong programa na ito. Pero don't worry po, dahil po magbabalik po ang Good Evening Smileys pagkatapos ng small commercial break. And small.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: Ano ba yan? Nagbabalik pa rin tayo sa Good Evening Smileys po mga kaibigan. Looks like po ang oras po natin ay 4 minutes bago tayo magtatapos sa programa nito. Nagpapasalamat po kami sa nakatutok dito, sa pagtutok dito sa ating debut episode po natin. Kita-kita po tayo sa next na, sa susunod na Biyernes. Pero bago mo na yan, sabihin ko sa inyo anong kwento ng Good Evening Smileys. Dahil itong OBB na ito ay...
1: Gio, palis na yung palita ko. Palis na yung palita ko sa abangan dahil binili nyo na yung DCX. Ano magagawin ko? Ano gagawin ko? Palis na yung palita ko.
0: Wala naman yan. Na DCX. Tulong ka dyan. Kalma.
2: Grabe naman yan.
0: Okay ka masyado.
2: Ayun kung ako yung makadalo dyan.
3: Makabalik ko lang. Ano. Wala namang gaano. Tapos na po ang nangyaring bakbakan at nanalo po si Israel.
2: Chill up. Smiley chill.
4: Yeah, ito smiley guys, chill. Alam mo, since may natira pa tayo minutes, gusto ko lang uli i-play yung Patrol TV.
0: Patrol TV naman tayo.
4: Maglalarp naman tayo. Okay, TLC. Hingin na natin yung OST.
3: Patrol TV.

0: Grabe.
1: Ang galing! Patroon! Hindi na to mas mang nagsanas mo sa mag-copyright na to. Maano to?
0: Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa Good Evening Smileys. Kita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Ako naman si Geometry Tomato kasama ang buong Smile Squad. Dito lang sa panit, dito lang sa nag-iisang edition. Mayroon, bago man tayo magtapos, nais ko lang sabihin sa inyo na itong show na ito ay... Ano, sabihin ko lang sa inyo to, may itong show na to temporary to, pero di ko sa, pero sasabihin ko sa inyo sa susunod ano ang papalit dito sa Good Evening Smileys. Pero hanggang ngayon, susunod na po ang may tulugan kasama ako mismo si Master Gio. Ito po ang Good Evening,
2: Good Evening
3: Smileys.
2: Good Evening
3: Smileys.
4: Good Evening Smileys.
2: Good Evening Smileys.
1: Good Evening Smileys.
3: Good night.
5: Tulungan na.
3: Tulungan kasama si Master Gio.
2: Oh, ini.
5: Tulungan na.
3: Tulungan na.
1: Tulungan, baby.
2: Ma,